0: Uy, hala, naon sa maning ako multika mga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanon barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba?
2: Hala,
1: unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanon barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukar ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
2: Hala! Nalihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyuko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayog, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar na peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple nagihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Naunsa naman ka, oy?
6: Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
7: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
7: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
5: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
9: Juliet Arroyo Bailon, dire sa San Miguel.
10: Kung inong nakutulog ka ba?
9: Kaya kapanapit mo itong ako.
10: Juri, umo, di ko ka. Ano
9: man ang edad na ako, kung ako nakabatid. Ang Santong Plus Gold, di tagaan ko tulog ka ba? Panakit ganyan, marag nag-usos din sa akong tiis. Dire?
8: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
11: Laging napapaaray sa sakit na katawan.
12: Zaton Plus
11: Herbal Oil, garantisado.
12: Maaasahan
11: sa sakit na katawan.
12: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
11: mag-Zaton Plus
12: Herbal Oil,
11: ang pamahid na all-in-one
12: sa presyong magaan.
11: Zaton Plus
12: Herbal Oil.
8: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
13: Namin nagungupasa ng kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kundihan, nagkakuha na, ngayon kayo ba, na ganing gunta pag anto magabi mo gintag na po bulay halang yung patukotas salamat gani ko na nakadungupan ni si doktor sa history na panun dako kay katabang sa buwan John Villanueva sa puro banana magkilang
8: Sanfone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape niya din makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Sanfone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, tabunggay, old soybeans. Sanfone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Merienda time na!
14: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
15: Punta kanta ani ata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani nga biglan oron nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may may kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
16: Lagwa po. Oh. Sinaon-taon ting ka sa bunga.
15: Ya, unsa may may kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
16: Kon kan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
15: Kay daghang salamat.
17: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
13: Pahit ng marbis? Dato ko marbis, tumon sa Crab Gold.
15: Kaya, upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crab
13: Gold? Bapog turog, bapog gamunga, tumon sa Crab Gold.
18: Ay balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
19: Hala, happy kagong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
20: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
19: Nga naman! Usa na adik to?
20: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
19: Ha? Tinuot? Wala yun?
20: Oo! Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
19: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
20: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Hoy, Mr. Driver! Ang mata sa kasada, gina sa paa.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Hindi nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Pumusaan! Pumusaan!
4: Oras ka, tropa, alas 8.13 na sa buntag. Manapadana Benjan Dato, good morning kanimo diha. Balik ta sa itong tulumano ng programa nga Bullseye. Katropa, kagahapon mga katropa, pagbalik sa special session sa Senado, formal katropang nipahayag no si Senador Alan Cayetano mga katropa, siya pagkanaog, paghatag og dalan mga katropa. Nung ato kang Sherwin Gatchalian, naisip mahimong bagong Senate President mga katropa. Siyempre, kasi pa may mubaliban, muna ilang ipaabot sa tanan. O, ito nga, nanumpa kagahapon mga katropa ang mga disciples. Oga, in fairness naman mga katropa, no, sa minority black, supportado sa bilang mga katropa ang desisyon sa kadaghanan. Kaya nahimu man kurom, nahimu man tresa kagahapon, kay dunay ning kukak, si Villanueva. Si Villanueva nga galante kayo sa mga chicks mga katropa. Hindi na ito pwede ma-judge ng mga kanibitong tanaw na ito, mga barumbado, ng mga laki. Tanaw na ito mga katropa, mga palahubog, mga babaero. Kaya gali katropa, mga kagalang-galang, mga honorable, mga pastor pa yun. Wako gaingon o ga si Kinsa diya ha, kabalo na mo Kinsa kong gaingon mga katropa. No, pastor pa yun, pero makahimo o ginaanin mga katropa. Basta kay kwarta lagi ang pasulubihon mga katropa, wag yun nada. Why nada ang kinabuistawo.
3: Bullseye.
4: So pag-change katropa, liderato katropa, nag-change usab og bag-o nga chairmanship ilawom katropa sa Gatchalian Block. Ang karon natong tanawon mga katropa, kung doon na ba paglihok, doon na ba kaya katropa ato tanawon kung unsa mga chairmanship katropa ang gipanghawiran mga katropa nila sa mga senador. Atong liliyon mga katropa, ha, diretao na ba, oo. Oh. Si Senator Erwin Tulfo, katropa, grabe kabisi. Grabe kabisi si Mr. Ben Dalo, kay siya, katropa, ang chair sa Blue Ribbon Committee. Halaka! Siya ang chairman sa Blue Ribbon Committee, mga katropa. Na, ato ang katumangan ni Agi, mga adlaw. Atong gisgutan, unsay trabaho ni Blue Ribbon, ha? Sila ang mag-investigate. Sila, katropa, ang maghatag, katropa, o kanabang muduso, mga katropa. Kung kiniba, angay ba ni kasuhan o rili? Ha? Sila, katropa, ang... kumbaga maraga investigating panel mga katropa ba no kun dunay mga kaso mga katropa mga reklamo. O guy unya, what if ko ikaw ang ireklamo, impas ang halin sa tawas ani. So siya ang chair sa Blue Ribbon Social Justice og Energy mga katropa. Vice chair pud siya sa Games sa mga katropa. Mauna busy, pinaka busy si Erwin Tulfo. Samtang si Senator Kiko Pangilinan, chair siya mga katropa sa Constitutional Amendments, Agriculture og Justice. Vice chair siya sa Blue Ribbon mga katropa og member siya sa halos tanan nga mga committee ba. Direta mga katropa be si Senator Bob Aquino katropa, siya ang chair sa Trade, Basic Education and Science and Technology mga katropa. Vice chair siya mga katropa sa Ways and Means og Public Services. Kini pa, si Senador JV Ejercito, mga katropa. Siya ang chairman sa Finance o Local Government, mga katropa. Vice chair siya sa Energy, Agriculture, Health, Defense, Women, Higher Education, Labor, Senior Deputy Majority Leader sa SADCIA. Wow, kadaghan, oy! Si Senator Risa Hontiveros, mga katropa, siya ang chair sa Health and Women. O, sakto lang, kay babae man po siya. O, pero ayaw dalaan ng mga babae sa kabukiran, ha? Basing mag-immersion na po na. O. Siya, katropa, ang vice chairman sa Social Justice, member sa daghan ng mga committee ba? Social Justice? Samtang si Senator Ping Lacson, siya ang chairman sa Ways and Means, vice chairman sa Blue Ribbon Justice, local government members o members sa CA mga katropa. Wah! Yawaan na nila, oy. Samtang si Senator Raffy Tulfo mga katropa, chairman siya sa Public Services. O, bagay rapod, bagay. Migrant workers, o bagay. Daghang mga problema ni mga OFW, si padalang kwarto niya, gipang loko si ilang gipadalaan. Unsa pa ni, migrant workers, o sometimes si Senator Meg Subiri mga katropa, siya ang chairman sa Rules and Foreign Relations mga katropa. Mora ni iyaha, kay ba sinukulang pa sila o pagsalig ni Meg Subiri. Mausa na igihatag. Si Senator Tito Soto, siya ang chair sa Defense og Ethics. Ato man ang tagsa-tagsa-un-un niya. Asa, relax na mo niya, ha? Samtang si Senator Jewel Villanueva, siya ang chair sa Higher Education og Labor. Deputy Majority Leader. Maupay pagbalhin niya, gitagaan siya katropag dakong katungdanan. Isa ba ni sa gisaad sa imuha kanang Senator Villanueva? Samtang si Lito Lapid mga katropa, siya ang chair sa games. So bagay rapod kay aktor man eh. Ang pangutana na. Asa si Ruben Padilla? Asa si Amy Marcos? Asa si Senador Marco Lita? Halaka. Samtang asa man pod si Senadora Alan Cayetano o si Pia Cayetano. Hala, si Lauren Ligarda, nawala, Sam. Ato nang tubagon unya, mga katropa. So, dako kayo ang role sa mga Tulfo Brothers, mga katropa, kung inyo hang nadunggan. Kung naminaw mo diya, huwag mo siging TikTok. Sigira mong TikTok, kung may mahibawaan diya, paminaw mo. Kung naminaw, ragyan mo, ha? Dako kayo og role, katropa, ang mga Tulfo Brothers. Daghan kayo sila og chairmanships and vice chair, mga katropa. Oy, ganun sa nasa mga Tulfo. Og si Kiko Pangilinan po, mga katropa, no? Anak nga line up, daghan po siya, mga katropa, gihawiran. Ang Blue Ribbon kay wala si Chase Escudero as member. Ngano kahang wala siya? Sige, nganong wala man na sa chairmanship mga katropa ang minority? Kato kung gibanggit ganina ba? Si Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, si Lauren Ligarda, nga nalipay mga katropa, kaya nahimo na officially mga katropa, ang waling-waling mga katropa, nahimong National Orchid. Wow! Maka-usab ka ni sa kinabuhi na to? Lolo, may kayo ang ilahang gipasa ng katropa ay, no? Congratulations sa gipasa mga katropa, nga balaod nun katropa, waling-waling, official national orchid na sa Pilipinas. Wala ka, oy, maka-alleviate ginis kinabuhi sa Filipino katropa, makatambang ginis to ang kapubrihon.
3: Bullseye!
4: Sige, nganong wala man katropa sa chairmanship ang mga minority, no? Si Ruben Padilla mga katropa, no, naapa mga katropa si si Senador Marco Lita, kani sila nailhan si labi na si Marco Lita kay abogado ni siya. Kasagaran mga katropa, na ito na explanation, kasagaran majority black gyud ang magdala sa chairmanship. Now you know. Ang majority black gyud katropa ang maghawid mga katropa sa chairmanship sa Senado. Sa tarong niya, bye! Mao na ang naandan nga sistema mga katropa. Well, kung dili ta ka aliado, kung dili ka majority black, then wala kay chairmanship. Pero, sa tulo ka rason nga no mga katropa. Numero ang labaw. Labaw man mga katropa ang majority. So sila gid ang makakuha. Ikaduha nga rason mga katropa. Blue ribbon ng uban pa. Kani mga komitiba mga katropa, kani blue ribbon o uban mga komitiba mga katropa like finance, ways and means, rules mga katropa, mauni ang pinakadagko katropang komitiba, pinakaimportante nga komitiba nga dapat ang mahawi dini ang member katropa sa majority black. Kung ang nabutangan diya sa majority black mga ang katropa, walay background sa law, wa tay mabuhat niya na. Nga ano bitaw, unta managan, unta og senador katropa, tanaw na to ang background sunod. Dapat katong inyunay kaalam sa batas kay mga lawmakers maning senador unta. Tangan ta dihag mga kingkoy diha, ah, mag-it, bulaga naman hinoon. Ikatulo mga katropa nga rason. Ang minority role mga katropa, ang trabaho ana nila sa minority kay fiscalizer na sila mga katropa. Kana tikuti-kuti ba? Tikuti-kuti, tigpangutana. Oh, dunay good news ana mga katropa. Mas maayo pa, matod pa mga katropa nga naa sila sa members or sa vice chair para makapangutana sila. Oh, para makapangutana, maka-interrogate sila mga katropa, maka-question sila. Mauna na kanindot kung wala ka naghawid og chairmanship.
3: Bullseye!
4: Subot pa sabot ani, dili pa dai pildi ang minority. Oh, dili pa sila pildi. Kay, sila man ang magkuti-kuti mga katropa. No, para makapangutana, maka-question, makabantay sila mga katropa kung nga sila ang chair, mawala ang check and balance ni ana. Mas maayo di ay mga katropa nga kini sila si Marcoleta kay kini siya daghan kini siya og sorry ha idol ko mangud ni tungod sa pangutok ba no nawala na mata kong idol nga si Miriam Defensor si Marcoleta ang napuli nadabay giingon nga kato daw si Luistro daw katong kongresistang si Luistro ang mupuli as the new Miriam Defensor lost Wag yun sa kumingking, sa kabright, mga katropa. So, dili taangay mabala ka, nga nung wala naghawid katropa o chairmanship katong naa sa minority block. Tungod kay naa sila dako kayong katungdanan. Ha? Naa sila dako katungdanan, mga katropa. Sila ang fiscalizer, mga katropa. Sila ang parte sa Senado gihapon katropa nga mangutana, mag-interrogate, mag-question, mga katropa. Oh. Base sa ilahang mga gipanghanay, gipanganday mga pangutana, diha usab katropa, makita nato no ang kanabang credibility mga katropa no sa gisalang diha gipangpangutana. Sa to pa, pwede nila questionon si Blue Ribbon Chair Erwin Tolfo. Di ba? Sige lang mga katropa. So karon sa ilahang chairmanship, mga katropa. Atong pangutana kung nahaom bagyo dito sa mga senador ang gihatag na pwesto kanila. Nahaom ba nga dito sa experience, katropa, o educational background, mga katropa, sa mga senador, ang komitiba nga gihatag kanila kung asa sila naka-assign? Nahaom ba sa ilahang? Sa akong gikaingon, majority wins, mga katropa. Kung naka sa majority, therefore, makakuha ka og chairmanship. Bahala og taga-itbulaga ka. Basta kay naka sa majority, makakuha kang chairmanship. So, derita. Derita, mga katropa. No, nahaumbang ilang background. Mix, mga katropa, eh, mix. Ha? Ang uban, oo. Ang uban, wala. Wala ang uban mga katropa, tinuod lang. Magkatawa ka, sugdan na to si Erwin Tolfo. Si Erwin Tolfo katropa, siya ang chairman sa Blue Ribbon og Social Justice and Energy. Well, si Erwin Tolfo mga katropa, a graduate of BS sa Business Administration katropa. Tukad ko sa kong laway. Tukad ko sa laway katropa, pasensya ha. Balik. Si Senator Erwin Tolfo, siya ang chairman sa Blue Ribbon Social Justice and Energy. Iyang background katropa, a graduate katropa of BS Business Administration. Isa ka broadcaster, radio and TV host mga katropa sa pila na kadekada. Agoy ang cool. Huwag nahimo siyang DSWD secretary. Haom ba? Kung hisgutan na to ang social justice, katropa, haom siya tungod kay nga naman nakaagi siya og DSWD works, mga katropa. No, gatubang niya ang poverty, welfare, social services. Mauna ang iyang forte. Kaya nag-radyo, manggood po siya. O, kita good sa radyo, di ba? More on social services na, mga katropa. Nakita na to ang kalisod, nakita na to ang problema, mga katropa, sa masa. Dili itong masa nga nagsuporta sa NPA, ha? Pang tuwa ba sa katilingban ba? Oh, nakita na to. Unya, blue ribbon mga katropa. Sa blue ribbon, diri siya tagilid. Nga naman tagilid siya diri mga katropa? Kaya wala siya legal and law background. Imagine, magdala ka o ga blue ribbon kamit eh. Mag-investigate mo diha mga katropa. Unya, wa kay background sa law. It's not about decision making. It's not about judging someone. Kini mag pagpangutana, dapat takahan ay na inabugado nga pagpangutana. Dili na question and answer mo ra kang nagprogram sa radyo. Diba? So, what will happen kung wala siya background sa legal and law mga katropa? Noon siya may tabo niya. Pero kay action man siya unya Mr. Bendalo. So, usa ba na murag madala ra? So ano itabo kin sa iya mga katropa is political appointment gid ni. Kay taas kay ni siya nga posisyon mga katropa pero ang gibutang sa Blue Ribbon Committee ang nag-chair walay experience sa batas. Dili wala I mean wala siya background sa legality, wala siya background sa law. Naghawid siya mga katropa chairmanship sa Blue Ribbon Committee. So what will happen? Tungod kay naalang siya sa majority block, naghawid siya og isa sa pinakadako mga katropa nga committee ba.
3: Bullseye.
4: Usapang committee ba yang gihawiran? Energy. Dili itong FM lahi to. Energy. Dili pun mga katropa nga naman, wala man siya energy tech background mga katropa. Mas angay unta sa mga engineering ni siya nga mga graduates or unsa ba na background sa engineering or nakahawid katropa o kanang sangay sa gobyerno nga related sa energy. Wala man. Di ba? Engineering, law or energy policy experience. Di ba? So duha ka committee ba ang gihawiran katropa nga wa siya alam. Blue ribbon and energy.
3: Bullseye.
4: So, good luck na itong tanan, mga katropa. Direta, si Senator Keiko Pangilinan, mga katropa, iyang gihawiran ang constitutional amendments, amendments, mga katropa, agriculture and justice. Muna iyang gihawiran. So, atong hibawon ang background ni Keiko Pangilinan, a graduate of a BA, mga katropa, BA in English, LLB sa UP, katropa. Masters in Public Admin sa Harvard Kennedy Schools. Uy! Usa siya ka farmer, CEO sa Sweet Spring Country Farm, Presidential Assistant for Food, Security, and Agriculture Modernization ni atong 2014 to 2015. So, daghan siya experience. So, ang panguta na, haom ba siya? Una, sa iyahang komitiba nga agrikultura, haom ka? Ayo, siyempre. Farmer man mismo siya. Unya siya po ang former DA official katropa. Unya author po siya sa Sagip Saka Act o Organic Agriculture Act. So doon naging siya kaalam sa agrikultura. Kumiyunta og justice. Haong usab. Kaya nga naman, abogado man siya. Abogado siya mga katropa. Sa constitutional amendments katropa, haom gihapon ganuman. Abogado ka unya Harvard MPA pa kanya, Senate veteran ka, may experience ka sa Rules Committee mga katropa. So, kang Keiko Pangilinan no question, mas may pag siya ang nag Blue Ribbon Committee mga katropa. Mas may pas Keiko Pangilinan siguro. Bisan mga katropa og daghan kay ning bash ni ini niya pero kung tanaw na tong iyang experience og educational background katropa murag watas kumingking ani. Grabe ka bright ning katawo. Haom kay siya sa komitiba nga iyahang gidala mga katropa but sad to say and sad to know nga dili ni siya ang mga main nga mga komitiba katropa. Dili ni siya ang mga tag-as ng mga importante kay nga komitiba. Importante gihapon siyempre. Pero dili mga key committees ba? Direta sunod kanin si Senator Bam Aquino katropa. Siya ang nag-handle sa trade, basic education, science and technology. Ang iyang background, BS Management Engineering, dapat siya dito sa energy. Oy. Wala man ni mga katropa na kuan oy. BS Management Engineering. Summa cum laude, mga katropa. Uy, valedictorian sa Ateneo, Harvard Kennedy School Executive Program. Former NYC Chair, Social Entrepreneur, katropa, founder sa Happy Noy o Microventures, principal sponsor sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Libreng Kolehiyo Law. Uy! Hindi po basa-basa si Bang Aquino. So, sa iyahang komitiba, nahaom ba siya? Una nga iyang gawin ang komitiba. Basic education, haom kaayo.
5: Tama.
4: Haom, pakpak. Sa iyahang komitiba, ang isa pa mga katropa, ang trade. Haom gihapon. O management engineering graduate ka, unya author pagid ka sa Go Negosyo Act o ga Philippine Competition Act Social Enterprise Background mga katropa. Sa iyang ikatulong nga komitiba gihawiran Science and Technology, haom gihapon. O nga naman, former chair siya sa Committee on Science and Technology sa tuig 2016 hangtod 2019 katropa, og author siya sa Innovative Startup Act mga katropa. O daghan siyang napasa nga batas ha. Dili tong waling-waling. So duha ka haom, isa ka dili haom. So haom ang duha ka senador, si Erwin ang dili haom. Dili ta ni JVR sito. Siya ang nag-committee chair sa finance, local government. So, hibaon na to ang iyahang background, mga katropa. BA Political Science sa mga katropa and former San Juan Mayor, tuig 2001-2010. Gipadako ang revenue from 300 million to 1.2 billion. Former congressman, agoy, delikado. Chair sa House Committee on Metro Manila Development. Author siya sa Universal Health Care Act, mga katropa. Iyahad ay ng Universal Health Care Act, mga katropa. Now you know. So, siya katropa, naghawid karon sa komitiba sa finance o local government. So, kung ang pangutan na kung haong ba ang iyahang kalidad, mga katropa? Well, kung sa finance at ang hisgutan, matod pa haong mga katropa. Kaya naa siya track record, katropa, sa fiscal management as mayor. Haong gid siya sa finance, mga katropa. Nya local government, haom kayo. 3 terms siya nga mayor, vice chair sa House Committee on Local Government, usab. Well, congratulations, haom usab mga katropa, si Senator JVR sito. Hilom-hilom lang ni siya, pero katropa, no? Tuna po na ini siya isays kaya sa iyahang pagpangatong danan. Si Erwin Tulfo, ragit ang nilipa haom, ha? Atong hibangon katropa, si Risa Hontiveros. Kaya nag-chair siya katropa sa health, o women mga katropa. Ang pangutana na ito kung haong ba? So, unsay background ni Riza? AB Social Sciences graduate, cum laude sa Ateneo, na journalist siya for 10 years, activist mga katropa sa health o women's rights, author siya sa Cheaper Medicines Law, Philippine Mental Health Law, Expanded Maternity Leave Law, former PhilHealth Board siya mga katropa. So, isa siya sa nakadawat atong dagko kayo katropang dagko kayo katropang increase o kanang bonus. Haom ba mga katropa? Kung hisgutan na to ang health, haom kayo siya. O nga naman, kay nag-chairman siya karon sa Senate on health mga katropa. Yung track record niya sa health loss mga katropa, doon na siya track record niya na. Ikan gala siyang PhilHealth. Kung women, syempre haom, babae man siya. Chair siya mga katropa sa Akbayan, advocate sa RH Law o Gasugi Bill mga katropa. Haom si Risa Hontiveros mga katropa. Hala ka no? Kinsa man ang medyo questionable mga katropa? Kinsa medyo questionable? Si Erwin Tulfo. Sa energy, questionable kayo. Wala siya technical background, mas political ang pagbutang niya kay sikat na siya karon. Munang ibutang siya diha. Unya wagid siya yung background ni Ana. Unsay mahitabo mga katropa? Mura ra gud og manager. Kung mahimo kang manager sa usa ka istasyon, unya wa kay background as manager, unsay may mahitabo? Di ba Melissa Tan? Adrian Ramonal, Daniel Balani, Mana Pandana, di ba tama ko? Good morning kaninyo diha. Anak na ba? Atuan ang tinambanon pagsabot. Kung ibutang ka na ang posisyon, huwag kay kaalam, unsay mahitabo. Bullseye!
3: Bullseye!
4: When you knowing national position ni mga katropa, dili ni barangay kagawad lang. Di ni niya purok chairman. Sinado niya itong isgutan, ha? Unya, sa Blue Ribbon katropa, broadcaster ra. Dili siya abogado. Tradisyon na pod katropang ihatag nga... Labang... Hay nako. O, kani si Raffy Tulfo, mga katropa. Si Raffy Tulfo, katropa sa Public Services and Migrant Workers. Broadcaster pod, BS Commerce graduate. Pero ang iyahang brand kay Public Service sa radyo, TV, maunga siguro gihatag ni sa iyaha. Maunang gihatag siguro. Kay sige man siya, huwag ka nang atiman aning mga pamilya, katropa nga, kanang mga kabit-kabit ang issue. Basta problema sa pamilya katropa, kusog ba ni si Raffy Tulfo makialam? Mugasto pa ni siyang pa-DNA mga katropa. O mo siguro nang gihatag na siya sa mo siguro gihatag na sa iyahan ng public service mga katropa. Kining migrant workers nga daghan ang gali kayo ng mga OFW na suko niya. Sa una pagdagan niya bilib kay mga OFW kadahan kang gitabangan usa po ni mga OFW mapadalag kwarta bisag uyab-uyab ra. Uyab-uyab ra padalag kwarta kay lagi nang hinaot nga pag-ulis nasud Pilipinas do na investment niya magminyo. Gimo man ang gatasan nga paghuman gamiton si Erwin to si Raffy Tulfo katropa bawi urang nahatag. Mao nang yatag sa iya tungod sa iyang TV program katropa nga grabe kasikat with 30 million followers nga karon going down. Tungod sa iyang programa kanang makamasa ba? Makamasa mo nang gihatag sa iya pero kung imong tan-awon katropa ang Public Service and Migrant Workers laom kaini nga katropa nga komitiba nga nanginahanglan ka og kanang legal nga aspeto mga katropa. Nanginahanglan ka diri mga katropa og laong nga pagsabot dili kay tabang-tabang lang. Diba? Saon mo paghimog batas niya kung... So, haong base sa expertise dapat? Si Kiko sa agriculture, justice, okay ra. BAM sa education, trade, sa padya, si JV sa finance, sa local government, si Risa sa health and women. So, align sila. So, kung political appointment na itong isigutan, si Erwin Tulfo sa Blue Ribbon katropa og sa energy, nakusog kaayo siya sa survey og alay sa admin mga katropa mauna nga dako iyang committees bisag dili gid align sa degree mga katropa ang iyang gawiran nga committee ba? No, wala sa iyang degree, dili align sa iyang kahibaw katropa ang committee bang iyang gawiran. Uya, usa sa pinakadako.
3: Bullseye.
4: Tungod kay kaalyado. Mauna sa Senado dili lang edukasyon ang basihan, mao daw na. Dili lang basihan, katropa. Ang edukasyon kung naka sa Senado. Numero. Meaning, kung kaliado ka, member ka sa majority. Unya, loyal po kasi ila, ha? Dili tong imnon nga magsakit ka, kalinturahon ka, ha? Di ito loyal. Unya, kada pong public appeal, mas bugat, usahay po na mga katropa. Sikat-sikat ka, ginapaminaw

yun lang. Ito mga key, kuan mangguni, mga key chairmanship mangguni sa Senado, katropatong gibanggit dere nga. Oh, unsa ba, kumusta? Si Lito Lapid, ah, sa games, ha? Umang kaayo, action star man eh. Anya, daras mga katropa na to, nga mga kuan, nag-vice chairman po, okay ra? Oh, nag-vice chairman, oh, walay ka problemahan mga katropa. So, happy ba mo sa inyong hibawan? Happy ba mo sa inyong hibawan diya mga katropa? Okay, ako dili ko happy. So, unsay mahitabo, Jeffrey Dungugan? Unsay mahitabo kung... Good morning! Ingon ani, ang dagan sa to ang Senado nga ang mga chairmanship katropa na ipipila nga wa na haom sa ilang educational background. Gibutang sila diha tungod kay alay sila o loyal sila sa ilahang, tawag anak, sa ilahang black. Loyal sila sa majority black. Unsay mahitabo ni ana? So, doon na ba tayo nindot ana nga come up? Doon na ba tayo nindot ana nga kanang output? O dili ba ka another gulo-gulo na puna sa Senado, mga katropa? Oh, pero doon naman tay minority katropa nga nahimong fiscalizer, mga katropa, no? Tiga question, tig pangutana. So, diha ta magsalig sa ilaha, no? Kay doon naman po yung mga abogado. Like si Alan Cayetano, abogado. Si Pia Cayetano is abogado. Naapa, mga katropa, si Marcolita, abogado. Mangutana sila katropa dito sa mga abugago. So, naga po'y check and balance. No, doon naga po'y check and balance katropa. Kaya kung medyo walay background ang nag-chair, o niya dili katropa ma-handle niya og tarong, so doon naga po'y mga fiscalizer, mga katropa, nga kanap itong maraga, iangat bitaw ang level of questioning katropa, panahon na sa hearing. Naman sila mag-interrogate, mga katropa. So, okay ra na. O niya, kung hisgutan po nato mga katropa ang about impeachment ni Sara Duterte, ang ilahang i-push karon mga katropa. Well, wala pa man kay unya ra man ni sa pagbalik nila, pag-convene nila mga katropa, formal katropa nga ilahag yung ituboy si Senator Chase Escudero mga katropa. Well, ang iyang kapasidad is pasok man pud mga katropa, no? Ang iyang kapasidad katropa nga mahimo nga mangulo mga katropa, no, sa Senate Court mga katropa. So haom pud kay abogado man siya, unya nakaagi pud siya mga katropa og impeachment kaniadto. So okay ra so nahinaot ta katropa nga dunay panaghiusa. Dili pa nag-iusa nga magsabot-sabot sila Senado nga kanang kuha na kanang dawat na sa tanan sa malita. Sa ba? Dili sa inguna na nga pagsabot-sabot. Kala magkasinabot ba? Magkakurum sila mga katropa sa Senado nga mag-focus gin sila sa trabaho. So, despite katropa sa ilang kalahian, sa ilang faction mga katropa. Ha? Despite katropa sa ilang mga kalahian, sa ilang mga alyansa niya. Nahinaot na katropa nga ilahag yung matindugan katropa, ilahang madala katropa, no? Ang kinibang tinuuray ba nga pagserbisyo mga katropa sa katawhan? No, paghimog balaod, pagpasa og mga balaod katropa, o pagpatuman sa mga balaod. Bullseye! Bullseye! Dili kay gasige na gahimog balaod niya, kamura po ang mubend the law. Ngano man? Oo niya, unsay hulaton, unsay mahitabo ani, maghulata ani. Katropa, itong oras, alas 8:45 na sa buntag mga katropa. Palihog ko sa itong katropalita diha, katropa nga Rostombe. Itong katropalita. Maayo nga buntag diha sa mga ulahin na ka-tune in sa itong programa. Good morning, kanihong tanan diha mga katropa. O, doon na tayo, announcement mga katropa. Announcement na to, ato mga produkto, mapalit na diri katropa sa itong sibyanan sa 101.7 XFM Bukidnon. Sakara mo diri sa itong estasyon katropa, pero pag saka ninyo, tanggala katropa ang inyohang bonnet o helmet kay para di mo maalaan katirador. Kaya mamuspos rabanis katropang rustom diri. Mapalit diri ato mga produkto katropa, sama si Xanthon Plus Gold. Ang ito ang Xanthon Plus Herbal Capsule, Xanthon Plus Coffee Mix, Xanthon Cold Coffee, Xanthon Vitamin C, ang Xanthon Plus Herbal Oil, Xanthon

0: Herbal soap, Clear Skin Herbal Soap, mga katropa. Premium D3 capsule. Doon na po ito, dali katropa, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus Soft Gel Capsule. O gato ang Turbo coming. Naulahin si Turbo, katropa. Beto, mapalit dress itong si Bianan, katropa. Hadrita, nahimutang second floor, door 2, mga katropa. Talatala Building, sa Karamo. Carbajal Street, Barangay 8, Malibalay City, Bukidnon, mga katropa. Oga, sa mga mahiligon niya, oga ka ng fun run, color run, mga katropa. Windsor Color Run 2026, ipahigayon karong July 18, 2026, katropa, dito sa Cebu. So sa mga muapil, musalmot katropa, no, sugdan kini, la stress kadlawon, oga ang starting point dito sa City Dumari, mga katropa. Magpili ka lang kung sa kategory imuhang apilan, 6K, 12K, 16K, nga dunay chance nga makadaog ka o mga pa-premium, nga dagko kayo, no, bago ka tropa nga Honda Click 125E4, nga motorsiklo, upat ka mo iPhone na 17 nila ipanghatag, doon na pa'y upat ka MacBook Neo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset ka tropa, upat ka Huawei Watch Fit, o upat ka smart watch ka tropa. Lakip na ang upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei FreeBuds, o daghan pang mga pa-premyo. So, sa mga gusto mo salmod ka tropa, kung taga Cebu ka, bisita ang ilang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules Hantod Sabado. Kung tagalaing lugar ka, nga gusto mo salmod, i-open ang ilang Facebook page, i-message ka tropa ang Windsor, o lakip na ilang official website ka tropa, ang windsor.ph. Sa toang katropaleta, congratulations to Elgin Adaya! Congratulations, katropa. Nakadaog ka og 50 pesos nga load, mga katropa. Gikan sa XFM, gikan ni Kagawad, our team Yugulye, mga katropa. Congratulations kanimo.
1: Mga katropa, exciting nito!
0: Elgin, palihog mi og message kung asa na mo isend ang imuhang load, ha? Pagaan ka na mo og load nga 50 pesos, mga katropa. Ingon na lang kadali makadaog. No need ka nang maggagasto og 50 pesos magpa-load, mga katropa. Tanaw ka lang sa tong programa sa Bullseye, i-share na nimo and makadaog ka na og load, mga katropa. Congratulations, Elgin Adaya, once again for winning 50 pesos of load karong adlaw katropang Webes. Honyo, 18-2026. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlawa.
2: Happy birthday!
0: Once again, diha kay Plong Plong, gada sa Valderrama, Plong Plong, happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Ana, dumiyon niya. So, tanang mga nag-birthday, pwede mo mo sa Dian's Bake Shop sa Aglayan, katropa. Kaya tag 265 nga cake, grabe na kalamian, barato mga katropa. Paka-celebrate na ka sa imuhang birthday, no? Birthday na, happy pa! Basta doon ay cake, gikan mga katropa sa Dian's Bake Shop, mga katropa. Kung nagbiyahe ka karon, hapit sa El Elyon Shell Mobility Gas Station, diri sa Barangay 7, Barangay Kasisang katropa, o doon na sila branches diya sa mga katropa sa Valencia, Maramag mga katropa. Anong Shell ang itong piliyon tungod sa kanindot sa ilang krudo gasolina tungod na sa additives nga ilang ipangbutang mga katropa nga pwedeng proteksyonan ang imuhang engine mas dugay imong paggamit sa imong sakyanan mga katropa tungod kaya nindot ang dagan hinlo katropa o protected ka na tungod sa Shell mga katropa Mobility or El Elyon Shell Mobility Gas Station. Mayan Silon, Ausalad, Mayong Buntag. At ang oras, alas 8.50 na sa Buntag, mga katropa. Ay, salamat kayo ninyong tanan sa pag-uban ka na ako sa itong programa nga Bullseye, mga katropa. Taas-taas pa nga topic, pero doon ako'y lakaw. At uning humanon na sunod adlaw, mga katropa, kung makaya pa na to. Basta kay participate, anta always, katropa, kung salmot lang mo sa itong programa Bullseye, maminaw, ramo, daghan yung mong matunan, mga katropa. Yaki, salamat once again, mga katropa. Ako si katropa nga Mariko Dino. Usa ka babaya, pandili, babae lang. Kini ang programa, ang Bullseye.

0: 煮饭，你吃一丁。
1: XFM。Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Zaza Plus Pathomix User, atong paminawan.
3: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay-Dap ko, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalungan sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
6: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kapisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaay ko tap-tanong sakit. Ipasulay ko sa akong isuon o tumar, o maintain sa Santon Vitamin C. O nabati na ko ang dugang kusog o ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan, always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o liwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! At dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash na himutang sa Purukuan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
8: Akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
9: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Ano man? O saan na adik to?
9: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
8: Ha? Pero what? Wala yun?
9: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mabasan ako karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
7: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag ka, uy, always ragi ako na time para sa labong labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yun. Kamong mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
1: Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Kung mamino ka sa XFM.
15: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
0: Exciting!
1: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
16: Mga

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan naging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan. Ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, putot kayo ko. So kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
6: Wow!
5: Binawbi? Inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay taganda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!

0: Na na ko ka nang ihi mo man gisa-isa ni imong tiil ya.
1: Hindi ingon magud ang doktor nga. Di ko mag-alsad mugat.

0: Tapi lainnya gak sulit dah.
1: Uy, Tay, rato na

0: halah naon sa maninga kong muntikab ng lahi na manintingo si makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mo mga ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot ng gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Ah, sakit kaya kung tiyan mo la.
3: Nanong man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Ang sama din kape ang dapat inon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
6: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
7: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
8: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
7: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton ka ron, mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
8: Inunit na, mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
7: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Food supplement from Ahimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Siya par!

0: Bang Dua Kau Bu Oh Dini
1: Aku bari lagi beli ma bari
2: Bari bari Kalma
1: Ino minum Kalma Nah bari Aja bari Uraga Berilah satu bari kayak uraga di dagar nama balai bari Saku balana bari
2: Mauna kong ingon ni mo ba palabi magugang inom Unya na lang ta uli pare
1: Ha? Nga na ba pare?
2: Wato na lang na to nga muagi inyong balay
0: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: XFM
5: XFM
3: Yes!
6: Zafran Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
7: Ako si Don Don from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Nimbas ko ang lawas. Ay, para sa unang kape nga akong ginom kaniya itong nga. Maglabad, ramay na na akong ulo. Karoon niya nag-Santon Plus Coffee Mix na ko. Asta niya, haya sa pamati. Basko, iluya ba? Usa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni. Iba, makaingon dyan mo. Ang nga, ay. Wala dyan si Miloya, ay.
6: Zafran Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard, unya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana, ako ang kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pang buhulbot buto o kusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. May one time, a sore throat ko. Wala gilain, makapawala. Sa sore throat na to. Sister Pain review. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga bukiga.
4: Hala, happy ka akong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
5: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, wasa na addict ko?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinoon? Wala yun?
5: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
6: Kung paganda niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Lagwa po. Oh. Sinaon-taon ting ka sa bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya na kami, salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa harvest? Bato ko ang harvest, tungon sa Crop Gold.
6: Kaya, upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold? Bapog turog, bapog gamunga, tungon sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon Bukidnon.
12: Kung aminaw ka sa ex.
13: Sa una, pobre kami. Ang sad at nag-isa na yun ang buong bulan.

Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Punta kenda ania takaron din niya sa barangay Paitan Kisun Bukidnon ania nga biglan oral nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kastorya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
1: Gwapo. Sinaon-taon tingga sa bunga.
0: Ya, unsa may mga kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
1: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo crop gold.
0: Kaya na kami, salamat.
2: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tumon sa crop gold.
0: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa crop
3: gold? Bapog turog, bapog gamunga, tumon sa crop gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa crop gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crop gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crop gold pwede sa tanang tanom. Ang crop gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Punta kag welcome. Ay, ako pala gigpukon sa camera. Oy, lahir na. Ano mga naring, oy. Welcome, Daria, sa tuang tulumanan. Kini ang, kung ako ikaw, mga igala, gika Daria sa studio. Lahat niyo mabatig ka, paingon sa inyo mga radyo. Ako ni si Maring Inday Erika. Dili guwapa, dili mistensa, pati mapapiansaan, tungkol kayo, mangunay og silingan. Sabi ko na yung mga buwan yun. Sabi ko na yung mga headset din na mga maring.
1: Mga, marami sila mga bungol.
0: Marami mga kanang kuan. Marami mga buring.
1: Marami lang kasi Jolina sa iyong kuan.
0: Isa na Jolina.
1: Jolina. Kuan. Kahis. Jolina Kahis.
2: Asa ka kuan na kanak kanak kanak?
0: Asa mali mo di ako ang guna pala. Ay, Jolina.
1: Oh, Jolina Painayo. Oh,
2: ya. Asa ka sa kanti mo.
0: Kento.
2: Ay, wala. Alam ka, may kanto. Baglis din yung baga. Ang baga, baka na. Kana niya.
0: Hindi juga baga, no?
2: Like, yung nipis. Nipis man kaya itong panudlanan.
0: Hoy, mga kwanong buta niya. Paano ba tanag ko? Ano? Hoy, da. Isa.
1: Naga. Asan mo? Naunsa mo?
2: Na. Like, lagi mo nga di amari ka. Flat.
0: Ayaw daw, uy.
2: Murag wak na bulkit.
0: Makakuhan ko ane, uy, kay...
1: Nalawa.
0: Kumurok, kitakan mo.
1: Uy, grabe, grabe naman na, uy. Hindi,
0: pakitain ang pusod. Pakitain ang pusod.
1: Pakitain ang pusod. O, isa man. Pakitain ang pusod, o.
0: Pakitain lagi niya, ay.
2: Uso mo na yun, bura mag naiga prito.
0: Bura mag naiga basig, naiga kuhan di, ha?
1: Basig na ay mga diliin mo ato.
2: Kain ka,
0: hindi ano na diyan, John, masig. Wa man ko kabalo.
2: Si Luther man good to, sir.
0: Si Luther, sir. Si Luther. Naka mga mani, ito alas 12 sa auto parang adlaw nga Webes. Thanks God, it's Webes. Mga maning honyo, 18-2026. Siyempre, kaya ito ang program. Arap, eh, pahilay na sila ako niya kung mga kauban, oi, kayo. Naka pamilya, mga buring diyan, eh. Ladies and gentlemen, wala na yun ang pinakagigagugtaan sa Bisayan.
1: Yes?
0: Tia Daria!
1: Hello, hello. So, mga katropa, kumusta mo? Yes, my people, my friends.
0: At syempre, kining tirador ako para sa Agdao. Wala na yun, mga mare.
1: Yes, Master Inday Danini, as useless. Good morning. Nagagreet ako kanina, mga tulo na kong kagreetan.
2: Kuya kay DJ kanya, kinaraan. This is a song from L.O.B.O.
1: L.O.B.O. L.O.B.O. Bubu. Gusto ba niya ka? Lahit ang is.
0: I-fix mo wala ni Baringgawa. Mga atropa, atangin ninyo ang mga pasalida today. Nakalit kayo ng mga balon ng mga pasalida, kanon mga buntaga, mga maring, ato ang tilag greetings. Siyempre, ato ang Marites and Friends. Nakatot ka na ito mga maring sa mga produkong gigabas sa Yesu Health sa Masa.
1: Santon plus gold. Santon.
2: Santon vitamin C.
0: C-O-C.
1: C. C-N-C. Kananga C-C. Para di ka magsisi, mag-Santon Vitamin C.
2: Para lami, imong isi.
1: Yes. Okay, siyempre, ang atong Santon Gold Coffee Mix. Thank you.
0: Thank you kayo sa alami ay ganyang kapiha, oy. At nindot kayo ay...
1: Thank you.
2: Ano siya pa manamabot, Maring?
0: I miss him.
2: Yeah.
0: Pero kay Katul niya pumata, oy. Piskat ang buro niya.
1: Naman siguro mo yung mga... Alay, grabe ang atngan ba?
2: Makita di ay.
1: Grabe na ay. Mga panunlog kawatan. Naman ko yung lumanan na, oy.
2: Imanrughan ba? Kimuraghan takan. Lapad ka ayo.
1: Pero tanawa. Tanawa. Oo. Diba? Mga panunlog kawatan. Da.
0: Ikihata mo ron. Inyo kong gikuan. Inyo kong gi... Number safe. Abi na sa bawal bastos lo.
2: Sit-sit mong ito, oy.
0: Apil mong guna inyong kainong ka. Lamian mo. Apil mong guna inyong
2: kainong. Hindi ka ginahanan. Lami ka ayo. Mora ba na yung ni Madil Gapon? Lami daw, lami gig.
1: Grabe kayo ba ang ganang kayo, oy, Mari Erika, kanang gabalong ka, na ako'y nag-chat sa kung amara ka doon sa CR.
0: Kencha na.
1: Para ka doon sa CR. Ano ko'y kailang mga manulog kawatan, pero pilihon siya ni mo.
0: Nabali ba yun ako, wig, Mari? Nabali rin niya kung uwi kasi rin yung glakiha o yun.
1: Uy, grabe. Biliho niyo si Marindaria. O talaga, Marindaria. Mura na siya ka ng dusi kapok anak. Mura ka na nga. Mura rin siya ka ng slave. Uy, kanaga ni nga uli-un rasbanaw niya. Kula tahon niya paguman. Jirjiron.
2: Ito, dasty na. Ang bigyan niya na ako ipro ni dasty mo dahil niya.
0: Bilang daya ka ng 100 o parang ano.
1: Ay,
0: dakwa! Mga Marie Live, gusto ka rin mabati diri sa XFM Mati City!
1: Yes!
0: Huwag sa...
1: XFM, dali sa mga XFM na... Kuhan, bukid nun!
0: Huwag sa...
2: San Francisco, Bayuga!
1: Aba, abdi ka na! Abdi ka sa Diana, oy!
2: Oo, siyempre!
0: Huwag siyempre, mga Marie, pilihala sa itong mga beauty kayo, mabati sa itong makita diri sa XFM General Santos City, mga Marie.
1: Ay, okay. Siyempre, tanang nga XFM sa Kabisayan ug Mindanao. Naminaw na nato sa Baya Facebook Live.
0: Yes. Basta i-comment na inyo ang gusto ipaabot yung mga mensahe, mga Marie, sa itong Facebook Live. Comment na diha, no? Aron nga.
2: Kita na siguro itong manang sa YouTube. Tapos YouTube tanawa, siguro. Tanawa,
1: ano, oy.
0: Wala tayo YouTube, oy.
1: Kailangan kayo ko ni mga Marie Kirika.
0: Ayaw na po. Ano ko niya apuan ko?
2: Lain lagi mong dumala, bro, ni Ulbo.
1: Wala, oy. Grabe talaga. Makapanood na lang yun siyang kawatan.
0: Kasi lang, alam nilang anaon, man. Kaya dahil kayo mong gitanggal daan.
2: Dili, mahulog yun siya maring, oh?
0: Mahulog siya?
2: Mahulog siya.
0: Amis mo kaglikod, oh? Murag likod sa pamika.
1: Marang ika, talikod na bi, maring dahil yan, talikod na bi?
2: Ayaw na kayo, murag tantaran.
1: Asa na bi? Amis mo na siya kaglikod, murag hantakan.
0: Murag tantaran na dyan saan. Para ito, hindi bayang maayong
2: butang di ayah. Pero kantong siya.
0: Sa mga nakaroon ni Adria na mati sa dyan saan, sa mga nakaroon sa mga ilang mga merkado publiko, sa ilang ay, lami kayo ng mga isda diya sa Jensen. Gusto siya kumala sa Jensen.
1: Ay, phrase na kayo na diya.
2: O siya ng mga isda nila diya, Maring?
0: Na yung mga salmulitis.
1: mga bunog, mga kuan, bugaong, mga gisaw.
0: Hoy, diyan niyo makita ng mga barilis. Hoy, takaarap ko.
1: Ay, mga audio, siyempre.
0: Mga barilis, mga
1: yes, mga talakitok.
0: Talakitok.
1: O, oh, ana.
0: O, oh, napag-iikuan diya. Na sila yung mga isda sa bato, katong... katong ni itong sa to?
1: Kwanto siya,
2: Pakul nung gusto.
1: Pakul! Katong muputulog nylon.
2: Kailangan din mo diya, Maring.
0: Takot sila yung isda diya, Maring, katong...
1: Buriring.
0: Ano mo, ginibisan na asa? Ang...
1: sa pertris man, ha?
0: Liplipan.
1: Liplipan.
0: Siyempre, doon na po yung tambasakan.
1: Tambasakan, okay, siyempre. Uy, mga tangigi di, ha? No?
0: Lami kayo, Maring, ang bulad sa Jensen, Maring. Uy!
1: Lami kayo, uy, kay...
0: Nakapilaw ko sa bulad ka sa Jensen, lami. Ah, Diyos ka, ayaw.
1: As in, lami pa siya sa JJ?
0: Alam mo kaya ang Jerjer? Hindi mo kaya naman...
1: Hindi mo kaya panghatag yun?
0: Hindi mo kaya panghagda na? Kaya ganyan mo rin, nakakalain pa ato mo rin ba? Kanang taas mo kaya itong oras, pero doon ako i-chika ba?
1: Kunya na ito i-chika siguro, oy?
0: Kunya na lang siguro, oy? Kaya nga...
1: Sa Marites na lang na, oy?
0: Anyway, ay kami maghawa mga mga rin, mabalik mo yung mga naaning kantaha. Siyempre, kini kantaha ito ni Kanato sa mga brook ng higama sa Yes to Health. Masay binisaya sa Crying in the Rain.
1: Aba, naghilak nga.
2: Nagulan.
1: Gabunok ang ulan.
2: Crying in the Rain?
1: Naghilak siya, bisa gabunok ang ulan. Nasa sa tulay niya, nidagandangan siya dito para sa ubos, basaka na saan, anak.
0: Kung naghilak, taliwa sa ulan, unsa kay possible ng mga problema.
1: Gibiyaan siya sa Turko, kay wala siya karinyo.
0: Or di ba ka, naghilak siya, kaya hindi na makontak, kaya sige,
2: ayaw, diba?
0: XFM!

0: akan jumpa. Exciting! Exciting!
1: Alright, okay. Welcome back. And we're back. We're back lang. So, ato na ni Sundan.
2: Yes. Siyempre, manamaring welcome sa Tuan, the Meritus and Friends.
1: Yeah! So, sige.
2: Ayo kaya bawaon da
3: awa. Maring kaya
1: bawaon da. Kanaan pa makamusin yung termaho.
3: Borang dili na takabo December maring. Ayo ana maring.
2: Ato sa pangutan sa iya masulti sa tuang kanta. Pangutan ada si Kapaster sa iya masulti niya sa
1: tuang kanta. Masa iya masulti niya sa tuang kanta, Mr. Baby M.
4: We...
2: Ah, salamat! Diba, yung isa kaya hindi ko kahit ang manta?
3: O gani. Pero mamawar lang siya itong manok na gito. Sige daw.
2: Ano siya nga, kaya ito ang manta, pero last na lang.
1: Last na lang mo, ha?
3: Paistorya itong manok na nino rati, abe.
2: Manok pa ito, paistorya. Ano sa'yo, mama, sulti sa mong kanta, nok? Tukunta ka rin.
1: Tukunta ka rin. Tukunta ka rin yung manok,
2: pag sabi mga langaw, diri, awin naman.

0: mga titon. Uy, naman siguro ikaw ano eh.
1: Sige, pagdabintis na mo.
2: Siya eh, nilangaw daw yan. Ha? Di o titon, pagilangaw pa.
1: Oy, abe, tanaw na to ang makapanunlog kawatan, be. Oo, malagit na rin. Abe, be.
0: Pero okay, tako na, bawa chlorine din eh.
2: Ha, tanong mo na o.
0: Tagnok
2: ako dito, nagunan
0: siya
1: ako. Galalis na sila mga igala. Paris, sa kung ano sa bagay ng tagnok, bagay daw na ako po ay na otitod. Sige.
2: Otitod, oh. O, sabi ang kamay sa otitod.
0: Otitod. Ay, nakamangan na rin ikaw. Doon naman daw kay Chika. Ikaw matang ipalit-alit ganyan. Doon na kay Chika.
2: Nasa otitod siya?
1: Ay, katungin mo sa matay mo nga.
0: Gahapon mo lang kuha.
1: Ay, katungin mo sa liyong nakaisilingan ninyo.
0: Aw, oh, napunan yun to eh. Kadi dito kuha nito. O siya, hindi ko kompleto yung mga screen siya.
1: Kani na mo siguro isa. Kani na mo siguro isa.
2: Wala ka, nakalimutan ka. Ah, ano kayo, kasi mo silingan na sigono.
0: Uy, wala kayo mga ito mo sa iyo.
2: Ay, kaya mo siguro sa iyo na na. Ipagawas na, Marie. Ah, maunahan kasi mo silingan na na, Marie.
1: Bitaw, bitaw.
0: Uy, ngayon ito si Kuhan gahapon, si... Si Jisil Angon nun eh, agis sa bahay.
1: Oo.
0: Kaya uy, gwapo siya kayo na si Tia Daria.
2: Ay, gawin! Ay, manamara ba? Ikaw na pong kibali.
1: Ay, ba, marag na eh.
2: Ikaw na ba'y patilaan, Priminti?
0: Ay, kung makaanin lang na si Tia Daria.
2: Ay, oy, Mirian, bantay lang ka ni Ganggang niya, buga.
0: Kasi Mirian ba?
1: Kasi isa pala Mirian.
0: Isa na Mirian.
2: Ay, siguro, good.
0: Ay, papaminaw din sa to ang mga silingan din sa mga La Filipina.
1: Ay, good morning ninyong talani ha, mga soaking tigpanubay.
0: Lami na sa Lapukon nga bahay sa
2: Prof. Saiz. Ha? Kung siya nga prof na ninyo ha, Saiz?
0: Prof. Saiz, ano na ilaha niya?
2: Ay, ang ilaha.
0: Doon nandiyo ko kung taga diha ko. Uy, kay...
2: Taga sa mga taga mong kayo, manday ka.
0: Kung taga diha
2: ko. Taga Rizal, manday ka, ay, katong posporo.
0: Di ako sa kuan sa Prok 101-A.
1: Ah, pero inyo ha, di ha.
2: Ayaw
1: diba? Di ha, basta kay Diarang Napita.
0: Yung kanibalin man ko.
1: Asa mga kanibalin?
0: Sa Prok 101-E.
1: Nasa na, E nga sa eagle o E nga kuhay ka na nga elephant?
0: E nga eagle. Ay nako, mga maring kabaw mo, maring.
1: O, nasa man?
0: Gabi iba.
1: Kini.
0: Panang, sama ginay mong gingon, maring nga. Ano ah. Ang putangan eh, gini ka pangagda na rin.
1: Oy! Ano kang gengon magkaana?
0: Naiusak ka babae.
2: Kisa ka na?
0: Nai-emergency ma rin ang iyahang kumari.
1: Sa emergency? Nakapang ang klaseng emergency?
0: Emergency ko, wala. Plus, karoon ma rin. Si panuktok ang kumari nga, hey ma rin, kung emergency ni pa, emergency, ana. Sus, karoon ma rin. Natunong man niya katong ang babae kay Georgia sa siya. Bakong uli na
2: dito.
0: Bakong uli sa abroad. Ay, wadyo, gipamati mo rin ang nanuktok. Ang kumari, bisag emergency mo rin.
1: Uy, ginuog ko, ginuog ko.
0: Bisag ka mo rin, ganun, ninyo, kaya mo rin emergency. Tumag ako pa lang, abdihin kinimportahan.
2: Saan ang tumag ko tumari nga, bugay magkatulong kahamok? Nahamok siguro siya.
0: Ay, nandinaguok dito eh, mura doon ay gagiok sa sulod
2: na
0: eh. Muna nga, anak tong babae nga, ingon tong kalang laki nga, uy, tabagas siya, ingat mo. Ayaw, uy.
1: Hindi siya patubang? Sili niya patubagon? Ano man, ano man?
0: Ay, kikikuan man man rin. Ipatungan man siyang balang higan sa abroad.
2: Ay, wakati mo.
1: Aba, aba, aba.
2: Wakati mo to, naipit, naipit ang ubul-ubul.
1: Anya, anya.
0: Anya ang bala man rin kay Uhapas Kamil, kay duman sa Saudi gan abroad.
1: Mahupa?
0: Oo, halhal pa sa, marag, ikutasan ng maayo. Pag-abot na sila, wapakabutan sa malita.
1: Anya?
0: Ani takbang daw oy.
1: Nasmak na. Ang balita na pa dito sa Kakural gibi yes. Gino gino.
2: Minupad na siya.
0: Lalost ang unzipper.
1: Ah, naharos.
0: Naharos ang zipper.
1: Hello eh.
0: Short nga Granzler.
1: Hello, kabungga good.
0: Short. Siya ba rin baka umak na
1: rin.
0: Gibalikan sa kuan na rin, sa kumari. Ano mo? Wala man ka nang uan mari, wala man ka nang...
2: Wala nang bite?
0: Oh, emergency man mari, wala man ka nang... Kabalo siya mo na ka na sulod ba rin, gituktok ka na, wala siya ka mamina mo rin na, ako na doon, nag-walk lang sa sulod ba rin, ano, ang mga abri mari?
2: Ano sa mga ingon?
0: Wala ko yung nag-Bible study, mi.
1: Ah, nag-Bible study, dahil sila?
0: Ay, dili daw po, hindi pa, kung hindi daw po, di ba? Bawal ba na disturbuhon ma rin?
1: Uy, bawal, nagid na.
0: Bawal na, uy.
2: Dapat butangan mo sa portano, the doctor is in, don't disturb.
0: Namay ko ah, namay karatula sa portahan.
1: Asa man?
2: Asa man?
0: Ah, sorry, we're full.
1: Puno-puno sila.
2: Kaganit si Lodo.
1: Kaganit si Lodo. Nag-enjoy ng party.
2: Sa ato, Hollywood.
0: Yes. Yeah. So, dito na ako na sayo ka rin sa kuang pagduki-duki maring. Kaba mo kasi tuyo sa kumari?
1: O saan?
0: Manghirap na nag-bainti kay patad sa last two.
1: Aba, last suertres?
2: Last two kan eh.
1: Last two kay Duhara. Pwede ba siya na suertres ka last two? Kalangan ako yatang number 555. Abin ako ka ng suertres? Last? Ano ba yung last two ron? Puro ko, ano ba yung last two siguro oy? Lahay-lagay mo ay.
0: Motong mga maring ato ang demerites and friends ay
1: mga... Pa na, wala pa yung kwan sa imong GC, wala pa yung... Wala pa yung...
0: Uy, minus pa na ang GC sa Viber. Wala pa yung mga... Wala pa yung mga update.
1: May mga update.
0: Wala pa yung mga update. But anyway, mabalik niya man ang aning kantahan. Dali at ito ang programa. XFM!

0: galing at ang pagbalik ay ang Tela Greeting.
1: Yes, Tela Greeting.
2: Sa mga to ang mga Cambrians din ha, no? Direk. Hala, sige, comment na, mag-comment na, comment na. Kaya na ang link diyan sa comment section.
0: Sa mga ikala, lagi ang punta ka rin sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagon.
2: Yes. Ang tripod sa Matis sa 99.1.
0: Ayan. Siyempre, mga maring, ito ang text line 09663069569. Sunod ka mga ikala, mga katropa, 09663069569.
2: Yes.
0: Kini ito ang Tela Greeting sa tunin ka na ito sa Turbo.
1: Yes. Okay, ang Turbo, no, man siya nga usa ka magpagahin sa inyong hang kusog sa mga mister. Magpagahin sa inyong mga barugana, no, inyong mga center stand, yung mga side stand, mulukot ta, so ayaw mong kumpiyan sa ha?
2: Yes.
1: Yes, man ha, imna yun ang Turbo.
2: Pwede na pang ligwat, pwede pang bangil. Pura po na siya, Crocodile Jack.
1: Okay, yes, pwede siya, Crocodile. Pwede sana siya ang organ ng nakailusog, pwede mo na mong alho.
2: Okay. Yes, pwede, pwede pa pang bunot.
0: Pwede na sa gamitan pa muspos.
2: Puspos sana di masugot.
1: Puspos sa mga kwan. Mura mo na siya kagingking gahi.
2: Parang yapon?
0: Naistoryaan lang ha. Ang naisa ka tigwang ba, maka nang wala man si... kanang balon siya ba? Ya sige sa ginom mong turbo kay bisag balon siya kay in case of emergency lang gani basi makasugat ta kay dito man sang diwalwal ka puyo. Sus karon kay kita man sa mga hubog na mga gamaoy.
2: O ba?
0: Hapit ko siya madamay ay ko siya kwan kwan ha ba ba ko mga sus karon kay kwelyuhan man siya.
1: Unya
0: abi ha medan yang yang diri bakos ingon tong kwan nga. Ah, salig may nang bakos gamay na imong bakos.
1: Siya na siya na ana.
0: Ah, mga tambay.
1: Mga tambay ana ah.
0: Bi pagawas bitaw yan tabadi dili pamuspusan
1: ang bakos. Ay,
2: nagamit yu di ay.
1: Nagamit ay ang aso yung gamit ato katong katong kwan katong automatic katong inig saka bubalik rag ya ha.
0: Kanto. Basta gikan sa diwalwal abot sa depo dinay ginay ang kwan.
1: Ha?
0: Dinay ganay ang mga tambay.
1: Ah, kasi pre pilit mo na la init-init ba ana.
0: Lagi mga paso-paso yan likod. Kaya nagahapos sa tigwang kayo. Maabtan na lang kung... Grabe na
2: mga... Murang nagayag, bintusa na rin.
1: Ay, yan na. Ay,
0: ginawak ko. Mutilan at ang mga marin.
2: Yes, yes, yes. Kaya dagandagan na bayan ni Tila Diri. Ay. Ilabi na si Ronald Limsako Giyapo noon, ang champion din eh. Ano sa pagka-sexy sa mga katropa?
0: Aba.
2: Nilapin natin si Alvin Gook. Hanap po si Alvin Gook, ha? Mga maring. Patila ko din yan. Kang alias, taas sa dila. Maramaro ka, Alvin, ha?
0: Yan sa pag ingon pa si, si Gato ka. Ingon siya, kompleto na dito akong adlaw watching from Digos.
1: Aba.
2: Bisan pa din si Den Lona. Sa hello ninyong to, Lauren, ha? Akong anak, KPWD, maulian, good siya, ay, maminaw ba? Sa ganahan siya sa inyo ang tulo.
0: No ba?
2: Nilabina kang Erika, slim daw kayo, pero na ay biguti.
1: Ay!
2: Ang si Tia Daria pag pinasagdan sa kusina. Ang ikatulo po, hamis kayo, og nawong.
1: Ah!

0: unsay kalahian sa una o karon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyapan tayon!
0: O niya, karon?
1: Kung karon, Kapitan? Kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Moril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katugon. Nawala, kaning driver ka, di pa di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya ang gabihin mo na duty. Makungabatiyon ako. Pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay bachelor. Mabuta na inoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka semana. Ako akong kalipay kay. Nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati niya sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Kailangan ka sakit akong kalawasan, sir, niya. Murag, action kong panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong Premium D3, nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa firme yung itong tulog. Jubay kayo na, sir, tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sulayon na ako na, Miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kuso. O resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
13: ay ka, Cordero. Taga butiki. Itong baras akong panit at sasanyahan ko. Narwa, katlo ako na gamit. Kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang nakandang itong sumapit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nami Gis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, Mapalitsa, Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy, and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Kabanglasan, and El Salvador.
2: Aron man di kayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger tusa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Minaw ka sa XFM.
4: Mau na diya, madi. Magsiging yung diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sinina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajod mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.
2: Exciting.
3: XFM.
4: XFM.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, Tagapuro, Diamond, Matina at Playa. 75, Vero Baskog pa. Ay, kayo, wala ba bisyo kayo? Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay. Mura kong ni Bata akong lihok ba? Sao na? Oh. Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, gina kong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga kawian ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun ka ni. Kaya nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Gusto paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Sanfon Plus
12: Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Sanfon Vitamin C.
16: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapat tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: saan man eh? Wala ko ni kagasto.
4: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Ano man? Unsa na adik to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
13: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0916-777-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Uy, par! Pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo na ganapot? Sugan ganyan to? Sayang saat? Uy! Wagay na to man!
20: Exciting!
21: XFM. Pine Check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. XFM time is 5 o'clock. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: kung sa'y kalahian, sa una o garon.
1: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong hukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may hukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong hukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, sumuk na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Estetika Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clariskin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, Batakutik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminorea. No. Centum Plus Herbal Oil.
3: Eh, ikaw na?
4: Uy!
3: Naago palagi ikaw, gini ba?
4: Layo, ikaw? Niya ako malagi sa mon.
3: Ako'y mamutana ni Muliana. Remember, ayun tibay ako. So, bisan asa na gid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Samsung Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
4: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Samsung Vitamin C. Nakaayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayon siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster mag-uning Samsung Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Samsung Vitamin C.

0: Latica Nationwide.
1: Tagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo dito, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multika mga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pulog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanang akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipid na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
2: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Kita jumpa. Exciting!
1: Unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish!
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running!
1: Kasayon rana?
0: Si Katabi!
1: Akuan! El Niño Misotoy!
0: Exciting!
2: Ako si Jubilin, ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sunod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako diya si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, ipatilaw ko aning Santong Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
4: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Kunya mo rag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bang gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mao to paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
7: Hindi ko na magsigil na lubino sa ubang tao kay Madlo kung kasi naayadal lang ang virus mo. Kaya nga, pabigid ko na kumar sa Premium D3 para ano siguradong protektan mo ganyan po, dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ito din.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, danger na lim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayiro. Paguli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo naman, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di mo kulangan, bugma alang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na tuol sa inyong dapit.
3: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa inyong buhay.
10: Hi, Moni Laay Karon. Masok ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
9: Sis, dili na problema, oy. Nanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
10: Lagi, taman rako sa ibuk ani. Wapa kaayo ka sa inyong buhok.
9: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan Malaybalay City, Bukidnon.
10: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
9: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure, o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulahi. Bisitaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save buntag.
11: Uy bay, nganong dirimang ka magpagas? Pero ni?
12: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
11: Sige daw, pa full tank po ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, wala'y problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
15: Sa umubiya sa inyong panimalay. Di kayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung mamino ka sa XFM.
17: Kadali lang par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: dagan kap.
1: Hadloka, unsa man kamo bugaw mura man kag bayon?
0: Unsa man oi? Halanok, halanok, nay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galorio talaga na kung saan dapat di ko. Ang priyatin yung taas, ang ihi, so ko pag-ihi, ito putol, dahil gabihin yung galing matulog.
3: Zato Plus Gold.
4: Kerting labi na nakulog, nakaipo ko sa kung ihi, okay na tayo. Pero orang priyatin, in 94, alam ko ang nakapaminaw sa kung ihi panulti ka, sa kung mabalati, ano yung tulayan na loob ko sa Yesko. Realty mo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Zato Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kadapuntag, inigman ako o ginong Zaton Cafe para kong ulcer. Nag-inom na po, tuloyan na po kung nag-inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabula na pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Namigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo sa mukna magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man dyan ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Hey, adlaw sir. Nabilit ko na gato para sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani. Tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karoon, nga nagatumaran ako. Wala na jib ko masakit sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukukan. Maayon na jod ang Premium D3 sa live. Sumayin ni. Wala ni DI. Nagatanap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawan.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadumog ako sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisang dati, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kotse. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
3: Turbo, gamit akin ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit kung Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang nakandang itong sumapanit.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
5: Nanami game.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Merienda time na.
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven. O made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Bingka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan. Ug Barangay San Jose. Malaybalay City. Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan. Ug Kalilangan. Bukidnon. Basta merienda time na. Dian Bake Shop na.
12: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear
11: Air EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Shetir Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
12: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
13: Sa panahon sa emerhensya, unahang pagluwas ang mga PWD, MABDUS, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga bingling hayop sa luwas na lugar. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Uy, Maki, kanang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagpulang dayon. Excited?

0: Kapitan Ludi.
1: Oh, on siya man ura.
0: Labing rin ka kay Luna ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Ayosa ba ura? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urig masuko kong mangutan na ko.
0: Ini exciting?

0: Kasi pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. System
2: pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulon na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Nangita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
4: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipag-inasal.
5: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Na naman, usan na adikto.
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
5: Ha? Pero what? Wala yun?
6: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
7: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
8: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay Gimbargo na sa kolektor?

song is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: ng lodi.
1: Oh, may tra.
0: Ano nga putot lang ka?
1: Ingun ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa'y connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Ngunang hantod karon, putot gapon ko.
0: Exciting!
2: XFM.
3: Si Anthony mo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na may akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, palaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tabi.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nagka-problema dito ko kung asahan ko pag-niwang. Dayon, nag-

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix.
2: Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dyan si Aaron James Mangkiki. 90 anos, lumulog dyan sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi, ugluha-luha. Uhanap ako pa rin ang Luxembourg.

0: Samsung não tem um problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at moringa oil.
3: Ay, sir, ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Kaya hindi malikayan na binaong doon ay matigong salawa. Dapat tabas sa kuha ang premium D3. Kaya sukat nga nag-aintayin ko ani. Namatikta na ako ang amaral. Lagsip premium nga akong pamati sa lawas. Hindi na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot maya tanga. Mga 2 days ka mag-uban. Busa, mag-check kita ko tan.
6: Dili mo lagi.
5: Kalit mo lang nausap ang imo na una, oy. Dili man na mo ang atong sabot. Nausap man ka.
6: Samuha ka, oy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panipo, ah? Ayaw kong inangawa kang gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Usap ang gil.
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ah, yeah, imani, arong ganado ka? Sige na.
6: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kaya ng alaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, ngano diri man ka magpagas? Pero ni?
3: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pulog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambanuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Mayong adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanang akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naing prinsipyo ang baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan ng mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
7: Sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: kita jumpa. Exciting! Kapitan Lode!
1: Acik!
0: Kapitan Samoa ba?
1: Ha?
0: So kayo mudagan ang mga motor?
1: Maubaon sa manpod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
0: Mga katrupa, exciting!
2: XFM. Zapop Plus Gold User, atong paminawon.
3: Apo ku wong panglawal batap-tap malo balang aku gubatu na pagpanaku sa akong pagkwa o oblog ng to pahal pagod na pabatu ko gupong lupa o pang na nakabungaw ko na rago na ng pagkwak go na batamak na ana atong lula o pang itang ko akong gitusungan akong gininto na pahalot o buat ang tap ako na bantawa na malala na mantong pagpapu sa isang to go gupong lupa bagong salama ba sa pagkwak go mga taruha o gubatu sa ato ikinin ninyo ng pagkwak go bakong taruha na ko baangaw sa mami ato ba ang gina panglawal ng pagkwak go gupuar sa tap
2: Zanton Plus Gold, patak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tungod sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Jeremy Mendoza, 81 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong gariklamo sa nasa kahala sa panantaw ang pagpamili nga mamas ko o malino ang akong mga mata. Hindi usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatag o mas sintaw ang ako panantaw sa tabaan.
2: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag ina mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na ko balik. Kung naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Nga murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
10: Turbo?
9: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andis ang dulutugsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
2: Turbo, papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Ah, dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa inyong buhay.
14: Hi, Moni Laay Karon. Masok ko magpasalon karon short mat sa budget, oy?
13: Sis, dili na problema, oy. Nanawagalik ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
14: Lagi, taman na ko sa ibuk ani. Wapa kaayo ka sa inyong buhok.
13: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan Malaybalay City, Bukidnon.
14: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
13: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
15: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas pero ni?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
15: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
17: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
18: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
19: Pag-ampi sa imong pagmaneho panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na magkababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
20: Mino ka sa XFM.
21: Hoy, Madi! Kumang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
22: Mga katupa, exciting!
23: XFM.
24: XFM.

0: kay kalahian. Sa una o karon.
1: Anil siya, kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babae.

0: Dana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na kasi niyo. Hindi na sa hindi yung sibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo po akong tulog. Ako ko eh. Di magkatulog ba yun? Magkamatulog ko buka na sa pagbalik katulog. Yung manatili ka tuwid na din ko makatulog ba yun? Mayo na. Mayo akong tulog. Magbango na gugod. Kaya ito bilo man. Masama din ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Lawson Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami ko this, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Ha? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tumod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kag may aray miss ang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tinala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagid bala. Intagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa pre.

Thank you. Thank you.

ka ni Ampingi. Ay, sorry, sorry. Naigo na po. Nabulos ay na po. Pero nga biyo na siyempre mag-chismis gihapon kita nga to ang programa. Gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato agyong maintenance, no, kining ato ang panglaban sa mga hypertension sama sa kung ikaingon ka ganina. Always gyud ang ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin CB. Strongly recommended jud nako na nga mga produkto kay dako pud kay nang tabang sa inyo ha. Dako pud nagnatabang sa kuha. Asamantang makapalit ana, pwede na gid kayo ka magsuri sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica Nationwide. Ug kun na hasulan ka nga mag-adto sa mga pharmacies, pwede na gid kayo nga imong i-check out sa Shopee, Lazada og TikTok, available na kana siya. Pwede usab ka nga mag-avail sa mga free consultation na gina-offer sa to ang mga Yes to Health clinics. Kibasig wala ori, wala kay budget pang pa-check up. Pwede kang tabangan sa to ang mga naturopathic doctors nga ma-identify unsa nga mga organs ang kapanghina sa imong kalawasan mo nang ka-trigger ikaw karon. Mag-amping good permanent ha. Chismis tabi. Masi mga katikaran sa kuano ni ko gatan og mga kuan man mga balita man kikapuyan naman ko uy kay na murag. Nagpait na mugod ang kalibutan niya mo gyapon ang istorya. Sasaw kaayo magchismis na lang ta para sa ta ang Sir Vivi question for tonight. Ay uy. Ang atong Sir Vivi question karong gabi una hatod ka na to, syempre sa El Ilion Shell Mobility Station. Since mahal mangyod ang gasolina, mahal mangyod ang mga kanigitawag na diesel or even lubricants, manigurado gid kita BDP. Dili ta pwede nga magpagasolina sa mga putso-putso nga gasolinahan na ilaron ta pag-abot sa mga additives nga naka-add. Oh, man lang kabutang anang ato ang ginapangbutang sa tuang sakyanan. Sa motor, kaya ang posibilidad, ana, barato to di mong gasolina, pero mahal gid imong maintenance, kay hugaw mangyod ka imong sakyanan. Di pagid ka maabot sa imong destinasyon, kay imuhang gasolina, murag hangin. O, kung gusto ka di kalidad, dirita sa El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan na siya makita, pero kung dirika sa bukid noon, doon na kita'y branch sa Maramag, Valencia. Duha diri sa Malaybalay, ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, every transaction, ipakita nimo ang imuhang Shell Asia app. Katong gi-download nimo sa imong cellphone, kaya kana imo mga points, magamit na nimo siya. Either imuhang i-grocery sa Shell Select,

0: atoang mini atoang convenience store sa Shell, and of course, pwede po pang pagasolina or pang pa-change oil. Nganong ang atong mga partner dili na nag-react sa atong mga posts. Na-remember ninyo sa una ka to, nanguyab pa na inyo ang mga partner. Sorry ha. Mag-recall lang ko gamay. Oh. If my memory serves me right, I believe katong time na nagapa-impress pa siya sa imuha, masking imuhang my day, gina-share niya. Diba? Imuha mga notes din ha, ang away mga kwenta, notes ha, notes. Mga away kwenta ni mo nga mga notes, na, diba, gina-screenshot niya, iyang gisan sa imuha, okay ra ka? Okay ra ka, babe? Yun na, nagod ka na. Kanang he or she is very usually mga lalaki manggid ni. Syempre sa ato ang magudiri sa Pilipinas, naanad manggud ta nga ang mga lalaki gyud ang nagapakita og effort. Kita mga babae papansin lang manggid ta. Aminin nyo. Ing anak manggid ta. Basta kay ang mga ang kaning mga kuan, ang kaning mga basta kay kani ang mga kani mga lalaki nga ni gid ni siya on. Nag-i-effort talaga yan sila na i-check ka. Oy, how are you? Okay ka ra? Oh, if you need someone, if need mo og ka-istorya, pwede ra ko nimong ma-reach out ana. I-chat lang ko ha, baby. Syempre kay ganahan kay ka kay caring ka ayo. Magrabe kayo, himansinon ka ayo, unya palangga ka ayo, kasugisugot ni mo bi. Sugod pag sugod ni mo, wala na kay tig-react sa imong post. Ana, agoy ka sakit. Pero, dito siya sa lain ga-react. Dito siya sa lain naka-follow. Karang mas sexy pa sa imo. Bakit ganun? Pag-react mo, B, live kita sa Facebook karon ha, pwede ninyong silipon di ha. 101.7XFM Bukidnon, ipaliog na lang po ko, pa-follow, pa-like, and pa-share. And then pwede po, paliog po ko, live po kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usap kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Cebu, guy. Ug madungog kita sa tibok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. And sa official Facebook pages and radio stations, sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Hello, Kang James John.
1: Thank you!
0: May gabi din ha sa imo si Mommy Jacqueline Labis. Dili sa Hong Kong, may gabi imi.
1: Thank you!
0: Wala na ba, di ba busy ang ato ang life din ha? Ami, may gabi din ha sa imo, sa imo ang mga alagang aso na nakikinig din. Ana mong station manager na anay laing gika interesant. Subukan talaga. Gabi-i nga gabi-i, nag-brown out na po, walay hinungdan sa barangay Mapayag. Busika! Wala ninyong gibuhat sa kuwa, gaya na alas 4 skadlaon. Nag-report. Sa mga pag-ahosanay na mga hinanakit? Hashtag, sag-ob malay-balay. Puyane. Alas 4 gina sa kadlaw, nag-report ko sa Buseco nga walay kuryente. Dito na po sa mga nga area. Naabda na lang alas 5, panisiga. O nag-report na ko, naabda na lang alas 7, wala gaya po nisiga. Nanawag na po ko. Lahi na ang nakatubag. Dili na po da itong last nga nagtubag. Unya ang ending inyo mga lineman, kami pa'y mutudlo asa ang lokasyon. Kami pa'y mo, uramig si Kuan, uramig si Dora the Explorer. Kami ang nagunit sa mapa ng Pilipinas, kay kami pa'y tigtudlo, og asa na dapit. Tagaan ni mog tarong na dalan mo si Mang. Ay, nako talaga. Ay, wala mong perfect noon. Dawat-dawat na lang gitaan, walay perfect sa kalibutan. And we truly understand. But then, if pwede man ninyo nga dili na lang i-band-aid solution, mangita-gitagan ng permanent solutions para di na mahitabo, I think that would work. May gabi sa to ang mga lineman nga nagbuhis buhay gihapon, umulan uminit ang panahon pati ang ulo ng mga customers. Naalang gihapon, willing nang gihapon mohatag sa ilang mga serbisyo, palakpakan gihapon nato. No, maskin pabitaw ka nang mga yo lamig pasaylo sa inyo ha, kung init na kay may usahay og ulo kay kamo pod ka nang mga kulit mangud pod ka imo natulog pa miya, masimog panawag aha din ni ma'am. Bantay lang gud mo ha. Maayong gabi kay Ma'am Anne Abapo.
1: Thank you.
0: All the way from Singapore si Christian Mermal. Naglinog pod kagabi. Oh no, sa Davao del Norte. Ay wala ko kabalo kung asa ang epicenter adto, pero pag amping mo permanente ha. Oo, amping mo as always. Si Ate Wilma de Soyo Fuentes, ana siya dati dili mo react sa ko mga post kay OA daw, pero hilig mo react sa post sa lain. Mo lagi kahuman lang work na koy may gabi idiha mami. Dini ka relate si Mommy Jackie. Sa may una anak kay ug niya pa mas nindot gyud daw mahimong single. Ay na lang mo pagsud-sud ang mga relasyon. Uy, kay dali ra man ta mahiubos. Ba? Dali ra kay ta mahiubos ani mga kuan good kana mga partner nato good nga naging kami na lang, kita na lang man ganid ina kanoon mo likes sa ko mga post. Ikaw pa naman akong expected. Sa bagay, uso mo ng friend and friend, block, block, unblock. No? Wala, ako yung reaction, Anna. I'm super duper guilty for that kind of actions. Anyway, sa mga mag-partner diha, again, normal lang gid ng ingon ana, no? Pero make it a habit po siguro since nag-change naman dyan ang ato ang generations karon, nag-change na po lang ato ang world. We're into social media. Make it a habit po siguro nga mag-like po ka sa mga posts sa inyong mga asawa, sa inyong mga bana, para po natagaan ninyo sila ng appreciation for everything that they have done. And then, ayaw mo kalimot kapag ka-satisfaction ng istoryahan o ipalapin ang mga cellphone, tagai og time ang imuhang partner, ayaw sig cellphone ng imuhang kuri-kurion, dili pwede nga sig cellphone na lang ang imuhang hilot-hiloton, imuhang pislit-pisliton, pislita po ang imuhang partner. I-check po na imong partner din ha, kaya ba sig kulang lang na siya sa imuhang gentle touch. Oh! Tapos kung kulang sa kusog, binatay solusyon ana ha ang atong Turbo Men Enhancer. Kaning Turbo Men Enhancer, pwede na siya both sa asawa o sa bana. Ginainom kini siya 30 minutes usa mo maglabing-labing. Tagpila na, mahal na. ₱75 lang per capsule B. Healthy na siya sa imuha. Oh, sa imuha laki man ka or babae ka. Tapos duha or tulo ka adlaw, nindot kay ni siya kay gahi gihapon ka ayo og ganado gihapon kag makiglabing-labing sa imong partner. Mao na ang solusyon sa mga satisfaction din ha ang nagakaudlot kay kulang na sa kusog, ayaw kalimot sa pagpalit sa or pag-inom sa ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
5: Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
4: Oo.
6: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom ang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: piko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanthon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanthon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanthon Plus Coffee Mix.
3: Zanthon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mag Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Nakuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zanthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Zanthon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una, bahala di mo magbalik sa inyong relasyon. Wala ko'y pakialam. Grabe ka bitter, uy. Hello, Bitabi. Uy, may gabi din haa sa inyo sa mga bago lang na nihapon karong gabi una. Oh, okay, ragin kayo na siya. Bahalag late ang dinner basta kay busog yapon. Uy, ay palabig ka. Oh, nalabi, nagpadulong na ka matulog. Kaya nako. Basigo niya uri o urumon ka. No? Pareha ka sa kuha nga kusog kay mukaon ka ng padulong na gabi, di ang ending, gaprogramang gihangak. Ayaw ko niyo sunduga, ha? I'm a very bad example. Saan taman nga kaning inyo ang Disney Princess, gapangandoy mong gid ko nga manambok, Bitawbi. Pero oh. Honestly, healthy gid ko nga pagkababae, ha? Wala ko yung mga sakit-sakit. It's just that, payatot kay ko, gamatoy kay ko, niya akong edad, di na lang balansihon. Almost 40 na, ngayon, gihapon na nga to ang lawas, mara kinder. Makahiubos. Balikan gihapon na to nga to ang survey question karong gabi una. Siyempre, hatod-usap ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, or wala pa nagpa-prenatal check-up, unya, wala yung mga budget, pero na I feel health. B, ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og zero billing.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, mga napahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layon yun ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbom

0: Tag abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Mag Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
6: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsay na adid to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala gyud?
7: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pa gyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Oras, alas G's sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwedeng imahasin?
8: Pwede.
7: Uy, wag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Baliktad. Balik sa itong programa karong gabi. And of course, welcome sa itong programang Putahe Confession. This is your time to shine. Ala, grabe! It's your time to, like, ano ba, kanang magpagawas mo sa inyong mga hinanakit, or di kaya mag-share mo o ka ng mga kalipayon, anything na kanamuraga, o si tawag na, kanang could be a lesson for everybody or encouragement. Naragin na sa inyo kung unsa inyong mga gusto ipang pagawas karong gabi una, kay inyong kaubang gihapon ang inyong Disney Princess Bisaya version! Dili ko DJ, ha? Ayoko nyo tawaga og DJ kay di ko ganahan. Hindi ko DJ. Tawaga lang ko og Cinderella siguro. Cindy, Manang, Auntie, Nay, Nang. Ana, pero ayoko nyo tawaga og DJ kay murag dili ko ganahan sa yo ganahan sa term. Ambot lang ako dugay na gid kay na siya bingi. Di ko magpatawag og DJ. Pag mutawag ikag DJ sa ko di ka pansinon. Ayaw lang ha. Simple lang po ang inyohang Disney Princess. Bisaya, ragid po kayo ni, like, Yano. Para vibes ta ba? Kaya nang miga, good ta, migo ta. Hindi po mo maka-feel nga morag. Ay, di ko mong kig-amiga ang kay taas ra kayo na siya. Ayaw. Ayaw ha. Amiga ta, gusto na ho kung naami problema, naami mga pangkalibgan din ha. O, pwede ragid ko ninyo nga ma-reach out. Anytime biha, open na nga to ang official Facebook page. Pwede ninyong i-search ang 101.7 XFM Bukidnon, or pwede po ninyong i-search ang ako ang account Cinderella kung gusto mo nga magpadala sa inyo ang mga problema, istorya tagamay, pero ayaw mo panguyab. Dili ko interesado, Ana, ha? Ay, nako. Kada gabi, ito ko gapaminaw ni mo, baby. Okay lang. Oh, wala na ka naka-remember na ako. Wala na, baby. Pagpailaila na lang, pagtanaw na ko si Dudong Murillo doon siya sa Aligria, murang dugay-dugay na gidong. Nawala kita nagka-istoryahan na sa osag-osa. Si George C.Q. Zoros. Unsaon pag-react, baby, nga FB man siya, ako YouTube ug TikTok. Dili, good parehas ang channel sa social media lang, ana na siya bibinga nung magbuot sila gawas guro kung parehas mo active sa social media. Sa mga teenager na bibi, common ipangutana. Depende sa sabot na langit mo. Imo na lang pasabton siguro, George nga. Kaya lang, unsaon taman na dili man ko into Facebook, I'm into YouTube and TikTok. So, maghimo na lang kag YouTube. Diba? Ako ka na ibig sa tinuulang gauna-una naman ko gusto ko mag-vlogger, gusto ko magluto-luto. Kuan, mahal man ng LPG ron. Pwede po dito sa likod sa mong balay, magkahoy-kahoy ko na kahit mag-follow sa ko ano kung magluto-luto ko. Kano kung mga simpleng luto lang, let's say example, wala mo ilain nga makuha sa inyong balay, pero naamoy tinapanghalang. Naamoy ka ng spinach. Naamoy mga alugbati din ha. Ato na siyang himuong sudan, o. Hawd ko, Ana. Diba? Naakay mo follow sa ko ang Facebook. Mag-vlogger ko, pero dili ko mapakita sa video ha. Ako, ipakita na ako ang mga luto skills. Charot. Ay, hindi na ko maglangay pabikin. Nagpanikad na po nga to ang letter sender for tonight. Once again, this is Rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naikauban ng mga anak na naminaw karon. Palihog ko, kamuna'y bahala nga magpasabot sa inyo mga anak. Kay basig na ako yung mga maingon ng mga words na somehow like a little unprofessional or could be daring. Mangyo ko sa inyo ha, kamuna lang explain sa inyo mga anak. Maningkamot ko nga makover nato ang mga words that are not really necessary or words na medyo revealing. Maningkamot ko nga dili na ko na siya ma-mention kay wala po kumaanag nga ingon anak gyud. Once again, welcome po sa to ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual.
6: Mm.
1: droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Zenaida. 38 anyos. Kasal for almost 10 years. Cinderella, wala lang ko kabalo kung unsaon na ako pagsulti sa tinuod. Okay ba nang akong kinabuhi? Na ako'y bana? Na ako'y duha ka anak? Kugihan ang akong bana and provider siya. Pero ako, Cinderella, sa hinihinay mura ko gakawala sa iyaha. Usa ko ka plain housewife na amiyaya, na ako'y oras akong kaugalingon. Most of the time, nagababad lang ko sa social media like Facebook. Gabrowse-browse lang ko, gapost-post. Makita po na ako nga online nang ako ang bana, pero never siyang nag-react sa ko ang mga posts. Dito, Cinderella nagsugod nga, gaka-feel na ako nga lonely ang ako ang kinabuhi, nga dili na ako ma-explain. Pag-abot sa balay, ang akong bana perminti na lang kapoy, perminti busy. Perminti siya na nagatanaw siyang cellphone. I thought busy siya, pero yes, nagagamit gapon siya og social media. Napansin ako, Cinderella, nga sige siya like sa post sa uban. Majority puros mga kababaihan. Cinderella, usahay gakaw na ako na anak ko. Nana ba kahilain ng ako ang bana? Pero wala na ako ginapansin, Cinderella. Kay pag mag-away mang good me, isa ra gid ang yang iingon sa kuha. Unsa pa day kulang? Tanan man daw iyan ang ginahatag sa kuha, mo nang muhilom na lang ko. So sobra na ako ka-bored, Cinderella. Nag-sign up ko sa usa ka fitness gym. Og dito ko naay nakaila nga usa ka babae. 30 anyos, single pod siya. Dili siya sabaan, Cinderella. Dili po siya pa-impress. Pero nindot kayo siya kauban kay makapagawas gid ka sa imong mga gibati sa iyaha. Halos naging gym bodies me. Nag-yoga. Kung talang mga activities sa sulod sa gym, kauban gid ming duha. Nag-istoryahan na me about sa mga ganap sa kinabuhi. Magkinatawaan na eh. Tanan-tanan, Cinderella, I think we've shared a lot of things together. Siyempre, babae, gaan ang imuhang paminaw. Tas usa ka adlaw, Cinderella, nakadesisyon ming duha nga mag-sauna. Kanang kami lang yung duha. Kaya siyempre, girls, bonding man. Muto hilom lang may, Cinderella, nagtapad ming duha. Pero wala ko kabalo, Cinderella, nga ako lang or siya. Pero gaka-feel gid na ako nga murag naa gyud something lahi sa among duha. Kanang hangin nga murag bugat. Kanang tanaw niya sa ko ang murag lahing tao. Ug bag-o pa ko nakahuna-huna, Cinderella, natingala ko kay akong gihalukan. And Cinderella, wala na ko siya gitulak. Wala pud na ko siya gipugngan. Natingala pod ko kay nihalok pod ko sa iha pabalik. Siguro, Cinderella, mga 10 seconds, pero grabe. Lahi ang pagbeat sa ko ang dughan. Na daw lahi kayo ang paminaw. Murag first time, Cinderella, nga naka-feel pod ko nga na ay nakagusto na ko. Nabuhi di ay ko. Pero nahadlok ko, Cinderella, og dito nihunong ko. Nihawa ko sa sauna, Cinderella. Gibiyaan na ko siya dito. Ug sugod adto, wala na ako siya gina-istorya pa. Pero siya, Cinderella, sige na siya like sa ko mga post. Sige siya chat sa ko ah. Sige siya pangumusta. Ug sige siya hangyo nga magkita mi pag-usab. Cinderella, wala ko kabalo sa kong buhaton. Kay dili man ko ingon ani. Na ako'y bana. Na ako'y pamilya. Pero ngano? Nganong muraglahi akong na-feel towards sa iyaha?
Murag sa karoon, Cinderella, gakalibog ko. Kay babae siya, Cinderella. Di man siya laki. Di pod ko kaingon siguro nga cheating kay babae man siya. At least babae pod ko. Wala may penetration nga nahitabo. Sa mga married na nga babae din ha, ah. Tanaw ninyo, normal pa ba ni akong gibati karon? Nga murag nakagusto man ko sa usa ka babae pod sama nako. Unsa kay mahimong reaksyon sa kung bana ani Cinderella? Kung maabot sa point nga mabalaan niya. Kay dili man ko ingon ani gyud. And first time sa kong kinabuhi, Cinderella, nga nakagusto pod ko. Nga na ako'y feeling sa kapwa na ako babae. I hope inyo akong matambagan. Tungod kay sa karon, nagkagubot na gyud ang ako ang panghuna-huna. Para sa Putahe Confession, Zenaida.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: hatid ka nato sa Santon Plus Herbal Soup para po sa mga katropa nato nga ga-experience karon og baho-baho sa ilok, baho sa kalawasan. Ako be, dili na siya pwede ha. Ilabi na kung mahilig ka magsuroy-suroy, mahilig ka maglaag-laag, makitambay sa balay sa mga barkada, basig unya oroy. Mora na'y dahilan nga mag-away-away mo kay baho ka, nanimaho ka na nga lisbo ka. Tapos na'y gusto mong uyab sa imuha, gaduha-duha kay baho lagi ka. So, be, solusyon ni ha. Oo, wala pa man na, hindi mo na dungog sa laing tao nga nanaday kay baho. Go ahead and do your part. Kaligo, panglugod, at imanang imuhang immune system. Tapos, pag maligo ka, gamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya na ay mangosteen that plays as an antibacterial effect. Antibacterial siya, pampawala sa mga baho-baho sa kalawasan, mupatay sa mga bugas-bugas ng mutubo pod, o syempre mga abnormalities like skin allergies sa imuhang pamanit. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan na to ang istorya ni Zinaida kung asa iyahang giingon gisaysay nga na-inlove siya sa usa ka parehas niya kababae. Di po takaingon nga tomboy siya. Again, biha, neutral lang ko. Dili ko mo judge kung kinsang inyohang mahalon. Magmahal man mo bayo, tumboy, kinsa man ninyong higugmaon, basta kay malipayon lang mo ug wala mo nakatamak sa relasyon sa uban, wala koy problema ana. Hi, good evening kang Imor Banit. Miss na kita, wala na koy tanaw, sorry. It's okay, baby. Salamat sa pag-inform ha. Way kahumanan nga plan sa ati, adlaw-adlaw giyon. Grabe po na ti Wilma, oy. Kinsa man imong plan sa unong pisperti mang daghana. Si Monski anin yon queer po maing gabi po si Ma'am Bobby Parami. Maayong maulan na gabi. Nagulan sa inyo ha Ma'am Babs. Maing gabi din ha Ma'am Babs. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. Thank you. Si Ma'am Josefina Tinambunan maing gabi po. Para sa ko sender bibi, dili niya paminawon ihang gibati anang bayhan na ipatigbabaw sa iyang huna-huna nga minyo siya. Time ra ang kulang sa iyang bana maong naingon ana siya. Sa mga bana po, please have what we call kanang common sense ba nga. Dili tungod kay busy mo, pag-abot sa balay, kuri-kuri cellphone. Minyuin na rin yung mga cellphone. Kalimti na mi. Bitaw. Make it a habit to check your wife all the time. Kay mo onay kulang sa inyong relasyon. Mao bitong nga daghang kay mga asawa or daghang kay mga bana nga kanang kuan ba kanang nagapangita na lang ugla because they need validation pod. They need appreciation. No? Dili wala ko wala na ko ni dili na ko ni i-sisitanan sa mga bana ha tungkol kinapoy yung mga asawa nga ingon ani. So for both of you, it would be best nga i-check ninyo from time to time ang usag-usa. Ayaw ninyo irason nga busy man mi kapoy man kami sa trabaho pero pag-abot sa balay gaselpuna. Ayaw, tagain niyo time ang usag-usa kay delikado na og kanang inyong relasyon no mabungkag tungod lang anak kay wala mo panahon sa usag-usa. Ma-divert inyong attention sa laing tao, mangita mo og someone nga mo appreciate sa inyo ha, diha na magsugod ang kagubot sa pamilya. Pero si Ate Wilma, wala siya matambag na badaw yung ulo. Sa mo kasi si Wilma uli na. Pamalansya lang diha, ti ako na'y bahala diri. Maing gabi, baby. Hello sa kong partner nga ako nang giuli. Oh, sige, Randy of Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu. Maing gabi, ipod. Tambag na ako, wait lang ha. Tambag na ako kang Sinaida, ayaw anak kay maot na siya labi kong mahibalo ang imong baan na maura bibi. O kung mahimo, pagkuyog mo sa imuhang bana. Oh! Anak lang. Basta kay kulang gid ka og attention sa imuhang partner, maugin na yung mahitabo. No? Mangita gid ta og someone nga murag, kanang tagaan ta og bili ba? Pero B, dili gina siya mao ang solusyon ha, as much as possible. Kung mahimo, istoryahon gini mong imuhang partner, imuhang i-voice out sa iya nga. Han, babes, palalabs, langga, baby labs, di ko ganahan ani, I felt so alone. Alone. Wala na kunin mo ginatagaan o pagtaga, di ba? mag-voice out ka, magsulti ka sa imong problema sa iya. Dili kay imuha lang po na siyang luumon. Okay, pwede mo manawag ha, 0975-474-9153. Ito lang hinahinayong, gagkasuko na sila eh. 0975-474-9153. Kung ganahan mo nga magtambag mo sa tuang letter sender for tonight, nga intawon, natintal intawon siya sa iyang kapwa na lang po babae. Tungod kay mas nakita niya nga naay panahon sa iyaha, mo appreciate sa iyaha. Pero again, diligid na siya tama. Pero dili gapon ti ka ma-blame kay imuhang bana, gipasagdaan man ka mo nang nangita ka og validation og appreciation sa ubang tao. Mo gani na biha, balik-balik ko na to. Importante gyud ganay open communication sa mga mag-asawa. Hello, may gabi po.
1: Ayo, ay ayo.
0: Ayo. Ay, ma'am, ang gabi din ha. Aka ni gigwapo, gagkini siya mutambag. Go ahead po sa imong tambag sa tuwang letter sender.
1: Kung para sa ako, Cindy, ang imuo na lang ni Ma'am Sinaida, siya na lang ang maglambing sa ngayang bana, tapos matulog sila, istoryahon niya kung anong sige kabisi. O, unsa man ang problema na ito, nga sige lamang kag-busy. Tagay kong panahon. Kaya ako, mauna akong ginabuhat. Ang ginagakos na pa kong bana. Para matagaan kong panahon.
0: Bitaw. Dobby. Pero na, nga nung namay ingon anak, good, ma'am, no, nga kanang, kanigong nga, kita mga babae, mang good, na yung mga babae, sasama na ako. Kanang murag taas kita bride ba nga, kanang adi ko niya lambingon, adi po na ako siya lambingon. Ngayon na anak ba?
1: Kasagaran sa una ingon anak ko tapos dili pud pwede nga man yung anak kay kung ma-pride pud to imong bana adto na mo didto na mo magkuan nagmagka problema.
0: Correct.
1: Ako na manguna saya manglambing kay dili man ko maulaw kay asawa man ako.
0: So ikaw, so kuan na lang kay nang naay isa gyud nga magpaubos sa yang pride nga mao na lang gyud mo initiate og lambing.
1: Tama ka, Cindy. Kaya ako, muabot akong bana, magkuha ko glabakara kay trapuhan ako.
0: Nauwi.
1: Tapos, ignan ako siya nga, han, magkaon ka, kuan kaya na ipagkaon diya, o, uni ba, muinom kag, sayang, kuan, ininit. Kung magulat ka, kung wala mapaubos sa inyo, ha, kawala na.
0: Lagi.
1: Ako mismo, manginunog, uni na pag cellphone, B, kaon sa,
0: pero dili po ni mo siya kuan. Dili po ni mo siya ingnan nga. Unya na nang cellphone, balabay ko na ron. Di ba na may
1: dili po. Igna lang na ako na. Unya lang pag cellphone, pagkaon sa. Tapos, doon na may manglingkod.
0: Magsalo na dayon mo, ana.
1: Oh, magsabot-sabot kami.
0: Ing-ana lang gidi, ay.
1: Oh. Kung anang buhato ni Ma'am Sinaida, makuha na siya. Maglambing-lambing po niyang bana.
0: True. Masika na lang gid pud ang gipaabot sa iyang bana banok. Pasin dili gid pud ni kanang vocal og dili pud ni siya into actions kay iyang bana, so dapat unhan na lang gyud.
1: Oh, isama na Ma'am Cindy sa pangitaon sa bana kanang lambingon nimo kay hindi nimo lambingon cellphone yang lambingon.
0: Correct. Cellphone ang gunitan, hikap-hikapon.
1: Cellphone ang gunitan, hindi sa ikaw ang gunitan cellphone.
0: Kasakit.
1: Anak mo, nabuhat.
0: Anak lang yun.
1: Pagbuntag yun ko. Han, mga onata.
0: No.
1: Ako siyang buyuro ni.
0: Birahon.
1: Dalalambing, daladagan.
0: Diba? Dili man in taon rason. Nga may ingon na, ay, idaran naman. May ulaw naman. Dili.
1: Dapat, samot mo mag-idaran, samot mo labing.
0: Correct.
1: Eh, kabo lang man naman ni gulang.
0: Og baka.
1: Dagang kayang salamat, Ma'am Cindy. Salamat. Si Naida ini. Sinaida ito ng XFCM Cotabato.
0: Salamat kay Ma'am Zen. Salamat po.
1: Thank you. Salamat. Mayong gabi.
0: Mayong gabi. O diba, lami, ganahan kayo ni Ma'am Zen maghatag og mga tambag ba kay kuan ka nang, actually, she's super blessed sa iyang partner niya. Iyang partner po, grabe ka blessed sa iya kay. Kaya nagung ang iyang ginaingon nga magpaubos lang yun permanente, diba? Ah, wala man kita'y mapala kung both mo ma-pride. Learn from Ma'am Zenaida. Katotoo ang last caller karon nga. Kanang kung dili man mulihok si bana, kitang mga asawa ang mulihok. Aloy, asawa naman gid ko, oy. Ay! Kaloy paminawon. Hopefully nga, hindi ko ganun mabasa ang imuhang message. Uy. Uira ka, ayaw mo eh. Kuwang siya sa atensyon, kinahanglan mag-istorya sila sa iyang bana. Nganong sa bayi pa man pud uban sa lalaki jud maibog. Wala man tay mahimo, dili nato hawak ang ilahang kuan Monski. Dili nato hawak ang emotion o ang feeling sa usa ka tao. That is something na uncontrollable. Ha? Kanagong moingon tang adik ko ana kay kuan man na siya ingon ana. Wala dili nato na siya controlled. Hello may gabi po. Hello may gabi.
2: Maying gabi.
0: Yes po, maying gabi. Ikinsa ni.
2: Jers.
0: Po?
2: Si Jersam.
0: Taga-asa po ikaw?
2: Nadiri sa Cebu.
0: Yes po, Sir Jersam. Unsa may matambag ni mo sa tuang letter sender karon?
2: Kanang... Dili ba ka na siya tumboy, no?
0: Di po takaingon. Takabali.
2: Okay, nga nung... Ngayon katong pag-gym-gym niya niya, na siya kasabay babae, 30 years old niya, gihagkan siya niya. Nganong mo siya sa suko?
0: Wako ka balo.
2: Dapat mo react to siya, no? Kay kuan man, uy, ano yung kung gihagkan nga? Hindi mo takain na niya.
0: Unsay, wait lang, unsay reaction sa kuan ka nang gihagkan, be?
2: Ha?
0: Ha? sige, padayon.
2: Basig ganahan po ito siya gihagdan, no?
0: Okay.
2: Basig pagduda ko, marag na duda, marag na pagkatumbol na siya.
0: Wata ka, balubasin nga ni Kalit lang uksiklab sa iyang kasing-kasing, na po dahil siya ay kanang ing-anak nga kasing-kasing ba, nga ing-anak nga feelings.
2: Oh, basin.
0: No? Di na lang po nato siya i-judge, kay kulang man siya sa atensyon. Kasi matambag din mo sa iya, ha?
2: Siya may na problema no nga yang bana dili kayo mukuan saya ha dili kayo magad. Kuan na lang yun yang istoryahon nga nung inana mangka nga nung kuwang mangka wala ko kanang
0: panahon
2: unsa may kuan nimo sa may imong gikabisihan diha nga nung wala naman kay time na ako. Ooh. Yung naging potan on ba?
0: Bitaw. Istorya naging okay, kulang mo. Okay,
2: ko nang istoryahan yun niya ba? Iyabang ka nang hinahinay ng food. Anahan. Nakabantay ko ni ba? Nga nung wala naman kay time na ako. Nga nung di naman kayo ka

0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: Ikita sa sakit na mong kalitra o tukar. Bagong produkto nga sikat sa mong lugar. Ang pingi ang sarili kay ma-

to the end of a brief episode. So make it one for my baby.

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating pong lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, katawan po natin, mga kaibigan, ating pong Yes to Health Incorporated at ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So, mga kabayan natin dyan, lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang ating pong ultimate trio, mga kabayan, ha, para makasigurado na ang ating pong pangangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng impeksyon na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod din sa ating pong programa sa pamamagitan ng papadala yung pong mga text messages. Ang ating pong numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang pakikinig po.
2: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin, mga kababayan, sa buong Pilipinas. Siyempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahalagang information na makapagpapaganda po ng estado na ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayong pong araw na ito.
1: So, mga kababayan po natin, ano? Iimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin, mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakalob natin ito ng libre, ha? Kasi mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang pong mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit, mga kaibigan, na iyong nararanasan at iba daw, sabang-sawana sa pag-inom ng mga gamot, ano, na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang iyong pong mga karamdaman, ha? At i-like nyo po, i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po rin para updated po kayo sa ating pong mga promos, sa ating pong mga bagong produkto, at ganyan rin sa mga announcements po natin, mga kaibigan. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan ang mga inquiries po ninyo or mga mensahe na naisip pong ipaabot sa ating pong kumpanya, mga kababayan. Ha? At huwag niyong kalimutan, ha, mga kaibigan, na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makihilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa ating pong numero 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Sakuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Bisitahan, puntahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ipan po tayo ha, Linggo hanggang Biyernes po yan mga kaibigan. At araw-araw ay nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic na gagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman. Ayan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bilhin rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo mga kaibigan. No? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan ay ito pong pagkakaroon ng yeast infection mga kasama. No? O sa Pilipinas na itala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin po yung konsulta kay Doc Algy kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. No? Kilala ito sa tawag na candidiasis. Na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhi po ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito lalo na sa mga kababaihan kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo. Kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano? Na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nireklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan nito. Ang mga sanhi po nito ay yun nga sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alin yung antibiotic, pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit ito. Kaya nga yung tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay isang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka, di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. No? Pag immunocompromised tayo or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano? Paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi nyo ba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So, ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabi, baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection, pwede yung pangangati ng ari or mainit ang pakiramdam sa ari ng babae, lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine that, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po ano na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito lalo sa ating mga kababaihan.
1: Mm-hmm. Sabahan nyo yung mga symptoms na yung mga kaibigan at kung ano din ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng threat na yun yung first and foremost na dapat nyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas yun, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes Child Clinic para bigyan po ano ng sakto o karampatang lunas ay yung inyong pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or, pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya. Lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit talaga pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga ano, sex organs, ano? O pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Bas, kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So, mas magdobli ingat sa atin pong mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng ngayong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? Huwag po kalimutan, yung atin pong mga product, especially, yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin Z, at ang atin pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ngayong uri po ng karamdaman. Puntahan, ha?
2: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis na nyo kang nilalagay. Yun, ang langis ng nyog ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problema ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
1: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, yan, ang atin pong mga produkto makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Ay, baga tayo patuloy sa mga kababayan natin. If meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bago!
5: Kasi kapi, tapos kung maglabahalas, hindi ko na mabuhat ako sana kapag kumain. Random ko ang sobrang malalakit at mga hapetit ako ng Premium D3 alam ulit ako
4: sinundan. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kung may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Gene Care Estrella,
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Sanzone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero. At yung text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, ano? Doon sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito, ano? Ang ito naman eh, walang pinipili po mga kaibigan. Pero, merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa iyong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ano, ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yung nabanggit ni Doc kanina, ano, yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa ating pundugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga ano, mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng itong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Siyempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo o magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, dapat po, maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At yung bag niyo po kalimutan, ano? Na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no? Yung VCO nasa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang anti-fungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila. Ano? Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yung nabanggit nyo kanina, Doc, ano? Nagiging resistant yung mga virus o mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ganung katangian po nila.
2: No, kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So may mga yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun.
1: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng ating pong premium D3. Isabay niya rin po, mga kaibigan, ang ating pong Santon Vitamin C bilang pagpapalakas o pag-boost ng ating pong immune system. Since yung immune system naman natin, eh talagang yan yung work talaga niya. Ano? Napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? At ang ating pong Santon Plus Gold, na meron po yan siya mga content, isa na dyan, yung garlic, ano? Na very ano yan siya, na malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama. No? So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom dok ng Santon Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
2: Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. Ano? At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede nyo i-double, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
1: Okay, ha? So, ayan, sa mga kababayan po natin, at huwag kayong magkapabalaan yan, mga kaibigan. At meron kayo laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, no? Kasi kahit sino, pwede po makainom yan. Basta nakakalunok na, no? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang ating pong pangangatawan, ay uminom parate ng ating pong Ultimate Trio. Yan po yung ibili na pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, maging sa ating pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
6: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
7: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
6: Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
8: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Kung matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? Dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap na maghula-hula. Minsan dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po, mga kaibigan. Kasi, minsan yung symptoms na ramdaman nyo, pag ginugil nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
2: Kaya minsan, makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyayari? Tinignan ko yung symptom ko sa malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi natin ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle-related na disease.
1: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng ating pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad din itong isang texter natin doon, ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Sambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, no? Na magkaroon tayo ng clinic doon, ano? Pero tingnan po natin, ano? Sambales doon.
2: Sambales.
1: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa, ano? Isabela. O pwede rin sa Quezon City. Pero Sambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, eh, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
2: Nakausad na kayo. Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Oh. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Mm-hmm. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta sigurado magbabago.
1: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan. Ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take. Ano? Especially, nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar para mabalansin yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganun din sa mga kababayan natin, nagsasuffer, ano, sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano. Ay, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Ako, mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan, ha. Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. Yung fatty liver din, Dok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
2: Oh, kasi hindi naman pwede hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man doon sa dalawang yon, ay may solusyon, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Mm-hmm. Kasi huwag niyong tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Ha. Diba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling. Even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-complain nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
1: Mm-hmm. Ayun na, so mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman. Ha? Okay, so mga kababayan po natin, hindi po kalimutan, ha? Bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Dok, naman, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may maiwan ka, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala. At sana ipatuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong banday kalusugan, Dok. Algie Bakla. God bless. And sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
1: Thank you, Dok. Ayan po si Dok Algie Bakla. Isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungin niyo lingkod, Sir Michelle Hinas. Masamadalang kapaalam mga kaibigan hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa atin po mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama mga kababayan. Ganang araw sa atin pong lahat. Ayon pong dalangin, ang Panginoon Noa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Mga katropa,

0: paminaw mong payo. Nindot ka ning tiyok, ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dapat yan, oy. Pag-ingala, ayaw mong katuo ni Max, ay buto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mestizo ko. Kala siya.

0: Hoy, pre, unsa mo nang nakigiras mong hapon? Pataka ka man, ha?
1: Hige, ang nalita, tutulog lang ko di mo.
0: Sunod, wabang ni hapon to panahon, ha?
1: O, panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon, pisot pa ka.
1: Ah, may paatuos mo. Rekino na to.
0: Rekino na to, ang madali, ha?
1: O, sige, arumalog, eh.
0: O, sige.
1: Okay.
0: Dali.

0: Dako kagitlo.
1: XFM.

0: That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Si Auntie Nemo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo tana. Naapa ko'y sakit. Naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, antalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tapi.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung saan ko pagniwang. Dayon, nadunggan.

0: Coffee Mix.
1: Santo Tomas Coffee Mix.
2: Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Tomas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Tomas Coffee Mix.
3: Vision X Plus.
4: Yes, sir. Atong paminawon.
5: Ako dyan si Aaron James Mangkiki. 20 anos, lumulog dyan sa City of Naga, Cebu. Kanihan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pa ng tao. Sumbol ka.

0: problema Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapanit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
3: Sir, kung nag-absent sa trabaho, sir, kung hindi naman kayaan na binaon doon ay matigong salawa. Dapat tabas sa kuha ang premium beef kaya sukat nga nag-aintayin ko ani na matikna na ako ang amaral lagsip premium nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium beef.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nag-ipakusog sa VCO.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Bibili sa mga butika.
2: Clariskin Beauty Salon.

0: Fair Skin Beauty Show, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka? Iskunta?
4: Ang iyong bawang ng kwenta. Yatagar ka ni mamay mo?
3: Upo, papa. Putang mami sa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Sa
4: kuha, okay? Yaro. Unya, idaan sa grupo tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
4: Next time, ayogin kalimti pag inom sa santong vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Mo-inom sa gani ko ini.
5: Suntone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Mga katupa, excited!

0: gospel user, Atong Pamilawan.
1: Daniel Francisco, nung ganyan na Palawan, malaki yung mga kumparikos din, tapos pag doon napagod, pili ko minsan akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng Santon Plus Gold, kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko, pero doon din na wala na, subot sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Adunay malungday leaves na dakong tabang aron tatatahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazzle Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazzle Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: 2-in-1 na serbisyo na dili kamahayan. Kompleto, gikan sa baratong sakinan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable na paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mahal ka pa, lala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa.

0: lamang ako na yung usulayan ni Santon Vitamin C sa duwa ka bulan akong inoom 3 times a day na sinatudyod na akong pagtinaw sa akong mga
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Shell. Sa Shell, makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
1: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Che, usa naman?
4: Nakutan na ba?
3: Sige, magkagpangutan na, usa man na.
4: Unsa tawag sa pare nga abogado?
3: Che, ang tawag ana, father-in-law.
4: Mga katrupa, exciting!
5: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Express, Polita, Express, Polita.
1: Oras, 101.7 XFM Bukidon. Alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga ulohang tudling sa atong mga balita.
0: Headlines, headlines.
1: Sa balitang lokal, civilian nga napatay sa sakop sa 88IB, ipahawid sa tribal sa justice system aron mahatagan o gustisya.
0: Headlines, headlines.
1: Sa balitang regional, truck nga maghatod unta og ayuda sa mga nalinugan sa Davao Occidental na disgrasya.
0: Headlines, headlines.
1: Sa balitang national, unong patay samtang 12 angol sa panagbangga sa pickup ug mini dump truck sa Pangasinan.
0: Headlines, headlines.
1: Sa balitang international, wildfire sa California ni damyo sa kapin 2,000 ka hektaryang kalasangan.
0: Headlines, headlines.
1: Sa balitang sports, Ginebra nagkampiyon human gipildi ang TNT sa Game 7.
0: Headlines, headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, PV vaccine kontra cervical cancer libreng ihatag sa mga batang babaeng grade 4.
0: Headlines, headlines.
1: Sa balitang showbiz, Claudin Barreto og Pepe Herrera nag-lock lips at ubangan sa fans.
0: Headlines, headlines.
1: Og sa balitang kakaiba, bride na ulawan sa Gartrito sa atol sa kasal human nakalimot og pamantis.
0: Headlines, headlines. Express Balita, Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Biyernes. Pinsa 19 ng bulan sa Hunyo, tuig 2000 by the size. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si katrupang Hanilo Tabios Army Scene. O kini ang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madungog ay kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita ninyo nga makita pinaagi sa Facebook pages sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ubus ay Bukidnon. Please follow sa mga Facebook pages. Sige man subscribe sa mga YouTube channel na XFM Bukidnon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Civilian nga napatay sa sakop sa 88IB. Ipahawid sa tribal sa justice system aron matagan o gustisa. Sa irontang detalye sa report, pinaagi ni katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Ostisya ang gusto nga makabot sa pamilya sa biktimang si Ninita Buscada kinsa nakabsan sa kinabuhi human aksidente na pusilan sa kasundaluhan humanaalaan niya miyembro sa rebuilding grupo. Niyatong Lunes, Hunyo 15, 2026. Maukinang ipahayag ni Dato Janjan Lailay, kabanay sa biktima atol sa pakiginabi sa XFM News Team. Adlang Huwebes, Hunyo 18, matod ni Dato Lailay na hawiran sa tribal justice system ang kalabot sa nahitabong insidente para mahatagan o justisya ang kamatayon ni Ninita o pagkaangol sa bana ni ini.
3: Ang amo ang inisyal nga mga plano nga kini mahimong hawiran namo sa kawan sa tribal justice system para mahatagan mi o justisya labi na na hitabo gi sa solo sa ancestral dominion. Oh, na nami pakighinabi sa mga lideris namo sa tribo labi na kang dato hari para matabangan mi ani sa pagkabot sa justisya sa tribo nga pamaagi aron mahimong marilip ang maulian ang amo ang kasing-kasing sa panahon unya nga malingkuran ni eh. Pero sa pagkakaroon wala pa kayo namo siya gi-consider gyud nga mao'y topic kay tagamtampa namo ang kasubanan.
2: Gipaabot na lawang nilang nga malubong ang biktima aron makaasikaso na sila sa angayan nga paghimoon alang sa pagkabot sa hustisya. Gibutyag ni Dato Lailay nga ang namatay nga biktima usa ka aktibong partisipante hilabi na sa counterinsurgency sa komunidad gani polos kafgo ang mga anak ni ini nga lalaki nga nahimo ng katimbayayong nila sa pagpatunhay sa kalinaw sa komunidad. Miyembro usab sa People's Organization si Buscada nga gina-assess sa kasundaluhan og dili pasabot nga tungod sa disgrasya, dili na lang sila mupahamtang og tukmang aksyon.
3: Partner po namo na sa komunidad sa pag organize sa mga women's organization. Member po na sila sa people's organization na gina-assist sa mga kasundaluhan nato. Kasubo lang kay na-disgrasya man yun pero dili na mo makapugong para mapadayon sa ato ang kahusay o kalinaw.
2: Inoon, nakikoordina kanila ang kasundaluhan. Gika sa pagkuha sa patayang lawas o pag-rescue sa mga kaubanan hangtod pagdala sa ospital sa Samaron. Samtang naghatag usab o assistance ang IEP. Ingon man gisagop nila ang mga Byronon sa hospital. Mga katropa, halap na bay mong pananaw? Umara sa Vision X Plus Soft Gel Capsule aron mo balik tinaw. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report. Balitang dukan, balitang salitan. Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa balitang lokal.
1: Balitang dukan, balitang salitan.
0: Patay nang naabdan sa kapulisan ang usa ka lalaki sa Maypurok Ono, Barangay Kanayan, Malaybalay City, Bukidnon. Pasado alas 8 sa buntag, Hunyo 17, 2026. Sa report, ang kapulisan ni siyudad nakadawat og taho kalapot sa mga insidente tuod man pag-abot sa lugar. Nakaplagan ang biktima nga nagbuyod sulod sa usa ka barong-barong nga wala na ikinabuhi. Sa inisyal nga investigasyon na sayran nga ang biktima giingong niinom o gihilo tungod mao ang nakita sa iyang tapad. Matagpausap sa pamilya, ang biktima katapusang nakitaan mga alas 5 sa kadlaw ni ato pang Hunyo 16, Laplin sa Barangay Road, dool sa ilang gipuy-an. Sumala pa usaba nga ang biktima dito kini magtambay sa mong barong-barong sa matagigayon nga dili kini mupuyo sa ilang Pinoy-anan. Dugang nasairan nga ang amahan o gigagaw sa biktima. Nagkutlo sa pipila na katuig ang nakalabay. Samtang ang pamilya nagtuong ang pagkutlo sa biktima, lagmit na himo ng sulundon o kining pagtuon nagpabilin sulod sa ilang pamilya. Samtang walay nakitang foul play sa naitabong kamatayon sa biktima.
1: Balita Kulungan, Balita Sanggan, Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Lokal. Dulaan 500 ka mga estudyante sa Malaybalay City na kadawat og school supplies gikan sa Office of the Vice President. Ano karon ang detalye sa report pinagi ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Nakadawat og school supplies ang muabot sa 428 ka mga estudyante sa naglalaig katulungan sa Malaybalay City adlaw nga Huwebes, Hunyo 18, 2026. Kini nga kalihukan inisiyatiba sa Office of the Vice President diin tumong niini nga mataga magtutungha, matagaan og tukmang gamit og isip pagdasig nga magpadayon silang pagtungha sa Tagalyanaw Elementary School. Anaa sa 69 ka mga estudyante ang nakadawat sa benepisyo sa maoga programa sa Office of the Vice President. 151 ka mga estudyante sa Tintinaan na Elementary School, 115 sa Incalbuk Elementary School o 163 sa Candiisan Elementary School. Unang hugna pa lamang kini sa pagpangapod-apod sa mga school supplies. Ikatakdang magadawat usap ang piling mga eskwelahan sa mga lungsod sa Kabanglasan, kalilangan o pangantukan sa sunod nga mga adlaw. Mga katropa sa pausap-usap nga dagan sa panahon, kinalato ligon kanunay ang atong immune system. Nanato i-boost ang immune system, pinaagis pagtumar og Santon Vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM Report. Balitang Bukan, Balitang Sanggan, Express Balita, Express Balita.
0: Oras nato karon mga katropa, alas 14 na sa buntag. Dagan ka na ba o gibati sa mga panglawas o tungod niya na mga katropa, gididan ka na sa mga doktor sa pagpangape. Ang Yes to Health mga katropa ni Gama o Healthy Coffee nga pwede inumon mga katropa ilabi pa sa mga adunay balatian silang kalawasan. Pinaagi sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa mualibyo kini sa mga balatian sa tuang panglawas. Makigbatok usab sa mga nagkariyang balatian ilabi pa sa mga sakit nga pwede mo tapos sa tuang mga panglawas mga katropa. Hindi nga pagbago-bago sa panahon. O ilabi pa ni ini nga tag-ulan mga katropa. I-boost ang imong immune system, makibatok sa mga sakit mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga nagkariyang butik at parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa Balitang Regional. Nadisgrasya ang truck nga kargado og mga relief packs nga iapod-apod unta sa mga biktima sa linog sa Jose Abad Santos Davao Occidental pasado alas 11 sa buntag adlaw Miyerkules Hunyo 17, 2026. Base sa impormasyon nga gipaambit sa sikat nga vlogger nga si Limbot, paingon unta sila sa mga lugar aron ihatod ang mga hinabang para sa mga residente nga naapektuhan sa linog. Yang nawad-an og preno ang traka nga may hinungdan sa nahagbong kini sa pangpanga sa may sitio Sinugpang, Barangay Lapuan, Don Marcelino, Davao Occidental og napalintong og nayabo ang mga kargang relief packs. Nasayanan nga ang mga relief goods gipaning kamutan og andam sa pipila ka mga digital creators. Gikumpirma usab sa Police Regional Office 11 nga luwas ra ang driver og pahinanti sa Isuzu forward truck. Dali usab natabang ang insured nga driver og pahinanti kansa giingong magpadayon sa pagpatambal didto sa Davao City. Laing hanay sa Balitang Regional. LGU Jansan nagpagawas og executive order aron hingpit nang makabalik ang klase. Sa inyong Italia sa report, pinaagi ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jansan.
1: XFM Report.
5: Hingpit nang gibalik ang klase sa General Santos City, usa ka semana ang milabay. Human gisuspende tungod sa epekto sa magnitude 7.8 nga linog sa Southern Mindanao. Pinaagi sa rekomendasyon sa CDRRMO o DepEd Jansan, nagpagawas ang lokal nga pangamanan o Executive Order No. 38 nga nagamando sa pagbalik sa mga klase sa mga pampubliko o pribadong tulungaan sa tanang level. Ang mga klase ipaubos sa alternative delivery mode nga naghatag og pagtugot sa mga tulungaan nga magbuot kung himuon kining blended learning, online learning o kung face-to-face, depende sa sitwasyon o kung resources sa eskwelahan, ingon man desisyon sa ginikanan. Sumala ni Kenneth Carisma, Division Information Officer sa DepEd Jansan, nga mamahimo nang magamit ang mga classrooms nga low-rise building apan tungod sa kahadlok nga padayong ginabati sa mga estudyante, labing mahinungdanon karon ang ilang mental health, hinungdan gilimitahan una ang face-to-face apan kung mamugos gayod adunay mga precautionary measures ang kinahanglang sundon.
6: So kahit sa ang modality ang gagawin natin, no, may kanya-kanyang pros and cons ang bawat learning modality. Pinapaintindi namin at humihingi kami ng paunawa sa mga parents natin na kailangan pa rin natin ituloy ang learning kasi nahuhuli na tayo.
5: Nakalatin usab sa EO 38 nga ang unang tulo kaadlaw sa pagbalik sa klase, nakapokus sa psychological first aid sa mga bata aron nga tagaan sila og intervention kung diin dali nga gipangandaman sa mga school nurse unit dayon sundan sa academic lecture. Sa pagkakaron sa tibok Dakbayan, adunay 890 ka mga classrooms ang partially damaged, kapin 400 ang major damage og 114 ang totally damaged, samtang padayon ang DepEd nga nakigtinabangay sa mga hingtungdang ahensya aron ma-assess ang mga classroom aron dunay luwas nga gamiton ang mga estudyante o galing ibalik na ang face-to-face classes. Mga ginikanan, aron makampante kamo sa inyong mga anak sa eskwelahan, proteksyon ni ang ilang kalawasan. Patumara og Sunthone Vitamin C alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
1: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:18 na sa buntag. Mga katropa, nangita ka ba o healthy nga tea? Max Sanson Gold Herbal Tea ka, mga katropa. Aron nga malikayan ang bloated nga tiyan. Mapanormal ang pagbawas sa matag adlaw. Max Sanson Gold Herbal Tea ka, mga katropa. Nadagan kaayo og health benefits. Gipatamis pa sa stevia mo, pwede usab inumon sa mga adunay diabetes. Ang nakaayo usab sa Sanson Gold Herbal Tea, mga katropa, mapanormal ang balanse sa sugar levels sa atong lawas. Mapanormal ang balanse sa atong blood pressure sa atong kalawasan. Kini mapalit sa mga nagkariyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang nasyonal. Personal nga nagkatubang sina President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug Russian President Vladimir Putin nitong Hunyo 17, 2026 atol sa bilateral meeting nga gipahigayon sa sidelines sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kini ang pinakaunang opisyal nga pagbisita ni PBBM sa Russian Federation atol sa meeting. Nasabutan sa duha ka nasod nga palapdan pa ang economic cooperation. Humanitala og sobra $500 million ang bilateral trade sa nakalabay nga tuig. Sumala ni Putin, ang Russia mo-supply og mga agricultural og energy resources sa Pilipinas. Diskutan usab ni PBBM ang posibleng pagpangayo og tabang sa Russia alang sa civilian nuclear power aron masolusyonan na ang taas nga singil sa kuryente sa Pilipinas. Isip chair sa ASEAN karong tuiga, giimitahan ni PBBM si Putin nga mutambong sa 21st East Asia Summit na ipahigayon sa Manila karong Nobyembre. Isairan nga ang maong panagtagbo na tunong sa pagsaulog sa 50th anibersaryo sa diplomatikong relasyon sa Manila ug Moscow. Dungan sa ika-35 katuiga nga ASEAN Russia Dialogue Relations.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang nasyonal gihapon.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Patay ang unom ka mga trabahante samtang dusi ang naungola. Human nagbangga ang pickup truck ug mini dump truck. Inungdan nga nahulog sa pangpanga sa may bukirong bahin sa Barangay Bulo, Labrador, Pangasinan nitong Martes sa gabi. Sa report sa Pangasinan Police Provincial Office, ang insidente na hitabo mga alas 6:15 sa gabi sa Mountain Trail Road sa naisutang barangay. Base sa imbestigasyon, pulos trabahante sa Solar Farm Construction Company ang namatay o sakay sa mini dump truck dihang nahitabo ang aksidente. Sa imbestigasyon sa kapulisan, nasairan nga ang pick-up nga gisakyan sa mga empleyado sa China Communication Services Philippines Corporation o mini dump truck ang gisakyan usap sa mga trabahante sa Human Construction Engineering Group pariyong nagsubay sa Mountain Trail Road. Ibanabana nga moabot sa 40 ka mga tao ang sakay sa duha ka mga sakyanan. Matod pa, nanawadan o kontrol ang driver sa mini dump truck kuman gingong napakyas ang preno sa sakyanan. Tungod diini, nibangga ang truck sa pick-up, una pa hingpit nga nahulog sa pangpang.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, para malikayan nga mohanap ang imo nga pananaw, malikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban pa. Nag-Vision X Plus Softgel Capsule ka. Sa 500 mg of Vision X Plus Softgel Capsule, aduna na kini lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E nga matmutabang nga mupatinaw sa tuang nga pananaw. Ang Vision X Plus Softgel Capsule mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang international.
1: Balita sa international.
0: Wildfire sa California ni damyo sa kapin 2,000 kahektaryang nga kalasangan. Sa Italia sa report pinagin ka tropang Dave Viniralaw sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
7: Nilamoy sa kapin 2,000 kahektarya ang kusog na sunog o wildfire sa lasang sa habagatang California sulod sa usa ka gabii, matod sa California Department of Forestry and Fire Protection. Sa aerial footage nga nakuha, makita ang usa ka helicopter nga nagbubog tubig aron mapugngan ang pagkuyanap sa kalayo. Samtang adunay mga sakyanan nga nagpadayon sa pag-agi sa maong dalan duol sa nasunog nga lugar sa Riverside County. Gitukod usab ang usa ka evacuation center alang sa mga residente nga nipahawa sa ilang mga puluy-anan human nga gipatuman ang evacuation order sa pipila ka bahin sa maong lugar. Sigon sa California Fire Department, nakapin 40 ka mga fire engine o kapin 250 ka mga personnel ang gipakatap aron hingpit nga mapungan ang pagkuyanap sa kalayo. Mga katropa, para sa bago-bago nga panahon kinahanglan protektado imong kagalingon, i-boost ang imong immune system pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Dave Viniralaw, XFM News.
1: XFM Report.
0: Mga katropa, palig-una ang relasyon ninyo ni Mrs. Mag-Turbo Meal Enhancer ka, katropa. Gamit ang kini 30 minutos sa magtanday. Ibabaw sa lantay kaoban ni Mrs. Siguradong mas mulami pa ang inyong relasyon. O naka-turbo dietary supplement for men si Mr. Kinimbapalit sa mga nagkaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita.
0: Sa balitang sports.
1: Balita sports. Balita sa sports.
0: Hinebra nagkampiyon human gipildi ang TNT sa Game 7. Ano ka ng report pinagi ng katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
8: Itapos na sa Barangay Ginebra ang tulok at tuig nga uhaw sa kampiyonato. Kinihuman ni Lagipildi ang TNT Tropang 5G sa score nga 88-76 sa Game 7 sa 50th Season Commissioner's Cup Finals. Katapusang nakadaog og kampiyonato ang Ginebra niadtong 2022 to 2023 Commissioner's Cup. Kiniusab ang ika-16 nga kampiyonato sa Ginebra nga maoy ika-26 nga titulo ni Coach Tim Cone. Ang Game 7 karong tuiga nakabutang usab og record samtang 24,617 ka mga fans ang nitanaw sa dula. Si Justin Brownlee ni score og 30 puntos sa kadaugan sa Ginebra samtang si Scotty Thompson maoy na piling Finals Most Valuable Player nga adunay 19 puntos, 11 rebounds og 8 ka assist. Mga katropa, rontinaw ang atong pananaw, kailangan nato tumaron ang gigama sa Yaston Health Incorporated nga food supplement nga na lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makapatinaw sa itong mga pananaw. Tumar na sa Vision X Plus Softgel Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas na nukad, Rizex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balita Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, daghan kaayo kang gusto nga maapilan. Umasalmutan mga katropa nga mga sporting events. Apan luya na imong lawas tungod sa mga pamaol mga katropa. Max Santon Plus Herbal Oil ka mga katropa ang haplas nga ginama sa Yes to Health. Santon Plus Herbal Oil na maayo sa mga pamaol pagpanakita sa atong kaluwasan. Maayo usab kini sa mga adunay rayuma, arthritis, ingon man sakit sa tiyan. Ang Santon Plus Herbal Oil mapalit sa mga nagkaniyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Parayon sa pagkatuon sa tuang mga balita. Sa balita nga pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Target karon sa Department of Health kun DOH nga matagan og libreng HPV vaccines ang mga pampublikong tulunghaan sa umaabot nga school-based immunization sa ahensya. Uban usab sa pakigtambayayong sa Department of Education, ang cervical cancer mao ang ikaduha nga kasagarang cancer sa mga babae sa Pilipinas. Nagibanabana nga unsi ka mga Pinay ang nangamatay matag adlaw. Bisan pa nga labaw sa 99% niini nga mga kaso gipahinabo sa human papilloma virus kun HPV. Ang maayong balita mao nga kini mapugngan og hingpit nga matambalan sa dili pa kini mahimong cancer. Pinaagi sa pagbakuna sa HPV para sa mga batan-on og regular nga screening sama sa VIA, Pap smear o HPV DNA test para sa mga babae. Malikayan ang maong sakit. Inumdumi ang sayo nga pagtuki, naghatag og mas dako nga kaygayunan sa pagkaayo.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, kapibang anti-cancer ang imong gipangita. Introducing mga katropa ang Premium D3 Coffee Mix. Kapi nga makatabang malikayan ang mga impeksyon sunod sa tuang kalawasan. Kapi mga katropa, nga moalibyo sa mga balitian tungod sa mga balitian sa tuang kalawasan. Ingon man makatabang usahan aron na imong problema sa timbang masolusyonan na pinaagi sa Premium D3 Coffee Mix mga katropa na muhatag og dugang kusog, muhatag usab mga katropa, kumuregulate og good mood aron ganado kita sa pagliok-liok matag adlaw. Kini mapalit sa mga nagkaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang showbiz.
1: Showbiz. Showbiz balita.
0: Sa taong showbiz news, nag-viral online ang video nila ni Claudine Barreto o Pepe Herrera. Atubangan sa mga fans. Sa Osaka event sa Mandaluyong. Sa mga videos nga gishare sa mga fans, nakita ang duha nga malipayong nag-abi-abi. Ayha nag-kiss at ubangan sa audience. Apan ang makapakurat nga talan-awon wala lang kini natapos didto. Human ang unang case gisundan pa kini sa daw usa ka prolonged case o nagitapos sa usa ka deep case nga nakapasamot sa pagchapaw sa mga audience. Tungod niini daling nag-viral sa social media ang mong video ug nakaani usab ug mga nagkadiyang reaksyon gikan sa mga netizens.
1: Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Better skin ba ang imong gipangita mga katropa? Nga mala artista nga skin, hamis nga kutis, o ga always looking young and fresh ka mga katropa kung ikaw naka clear skin herbal soap with glutacogic and VCO mga katropa. Puno usab kini sa vitamin C plus makaprotekta pa sa atong skin cells aron malikayan ang skin damage. Ang Clear Skin Herbal Soap, mapalit sa mga nagkariyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusangan ay sa ito ang mga balita, ang balitang kakaiba. Sa ito ang balitang kakaiba mga katropa, bride na ulawan sa garter toss atol sa kasala, human nakalimot o pamantihin. O karatong siren mga katropa, ang detalye sa balitang kakaiba, pinaagi ni katropang Tatay Iko Lima sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
9: Nasipyat ang usa ka bride ug nakalimot sa pagsulob sa iyang panty atol sa iyang kasal samtang gihimo ang traditional garter toss nga bahin sa selebrasyon. Sa video nga nag-viral, makita ang katawanan nga part sa okasyon nga unta kilig ug tradisyonal apan nasundan og gamayng kaulaw human kalit nga naablihan ang wedding dress sa bride samtang gikuha ang garter. Daghan ang nakurat sa maong panghit tabo. Hinungdan, nakatawa o nakurbaan usab mga bisita sa kasal. Ang insidente ni Ani o nagkalain-laing reaksyon gikan sa netizen. Uban ang katawanan o uban usab pagpasabot na kasagarang aksidente lamang kini sa mga seremonyal sa kasal. Katropa, para nilibitin si Mrs. panahon sa paglibing-labing, pagtumar o turbo main enhancer. Alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas, katropang Iko Lima. XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Nang salamat katropang Tatay Iko Lima sa pagatod sa maong report. Katawanan po ito mga katropa. Wala siguro ito na limot o suot mga katropa. Doon naman kayo uban siguro nga komportable siguro sila mga katropa nga dili nilang magsuot ha. Uban doon eh. Inabi pa mga katropang, wedding dress mga katropang, sa bride mga katropang, hashtag kaayo pagka, hashtag kaayo nga pagkaigang. Hinungdan nga wala nakasuot mga katropa. Huwag palamuti sa, arlang sa pang-ubos nga bahin mga katropa. Dito na nainoon na hibalan mga katropa. Kanimbis mga katropa nga mahimong seryoso nga selebrasyon na nahimo na nga katawanan mga katropa. Dili lang ang room ang nasayod mga katropa. Nakabalo na usab mga katropa ang pipila sa mga audience mga katropa. Kari lapag itabangan ang maong bride mga katropa kay lagi ila ang mapuntong adlaw mga katropa kay adlaw man to sa ila ang kasala. Adlaw sa pagbugkos mga katropa sa duha ka kinabuhi. Adlaw mga katropa nga magmaya mga katropa ang mga pamilya sa bride ug sa groom mga katropa. Siguro mga katropang mauto nga bride mga katropang wa siguro to siya nalimot mga katropa mas gipili niya mga katropa nga dili na lang magsulob kaya sa posibilidad mga katropa nga igang gayud mga katropa ang wedding gown.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:36 na sa buntag mga katropa. Mao kato ang ato ang mga balita nga nakalap 24 oras. Good morning, good morning, good morning sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw.
1: Good morning.
0: Sa tanan nato mga sugong tigpaminaw nga nagpahipit diha karon.
1: Good morning.
0: good morning diha kaninyo mga katropa. Happy graduation di ay ha? Sa mga magtutungha mga katropa. Karon nagyud ilang madawat mga katropa ang ila ang diploma mga katropa, nagpamatuod nga ilang natapos na mga katropa ang anga sa tertiary mga katropa. O natapos na nila mga katropa ang ilang kurso diha sa kolehiyo. Sa kaadlaw karon mga katropa ang graduation sa usa ka universidad diri sa atoa sa syudad sa Malaybalay. Iusa tawo nila mga katropa kay para usa ra pod ang kakapoy mga katropa. Sa una manggod mga pila na katuig ang nakalabay mga katropa after pandemic. 1 week gina nga graduation nila mga katropa apan karon nagiusa na lang kaadlaw mga katropa. Marusap sa venue mga katropa nga hasta kayo nga kadako mga katropa nga maakomodar makaya ra nga usa kaadlaw nga graduation nga ipahigayon mga katropa. Sa mga mo graduar karon nga adlaw, congratulations diha kaninyo mga katropa. Samtang atoning basahon mga katropa, ilabi pa sa ato mga live viewers karon. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning diha kaninyo mga katropa. Kay Ma'am Josefina Tinambunan, mato niya magandang umaga katropang Miss Hanilo XFM Express Balita. Watching me. From Tinambunan Family, Bukaon, Lantapan, salamat, God bless, happy Friday. Dangan kay salamat, Ma'am Josefina Tinambunan. Ato ang masuking tigpaminaw di sa Bukaon, Lantapan, mga katropa. Ilabi pa ang mga katropa nga nagprepara na ni sila karon paingon sa ilaang shop, mga katropa. Diha sa Barangay Aglayan, sa Usaka Chainsaw Shop, mga katropa. Limot ko kung sa'yo pangalan sila ng Chainsaw Shop. Diha sa Barangay Aglayan. Kaya katropang Lercy Osiril Lumilang Maulas. Mato niya, good morning ma'am. Shout out lang ko sa Lumilang Family, Maulas Family, Kanoog Family, Banias Family, Hatulan Family. O shout out po na ko akong bana, Milisyo Banias Maulas. O sa akong duha ka kids, Leo Jan, o Saira May, Lumilang Maulas. O sa ako ang Mama Inday, o Papa Boy Lumilang. O sa akong magulang, Arthur, o Joanne. O sa ilang duha ka anak, Ruan and Rika Ella Lumilang og Berber and Menmen. Og sa ila ang kids Kisha Lumilang og Julieto and Cecil. Og sa ilang two kids Jurens Jaya og Jasmine Lumilang og Jacqueline Lo and Rachel Jane. Og sa ilang kids Jurens Jay Lumilang. Og sa akong mga manghod Arnel Lumilang and Angelica. Og sa iyang bana Tutong Liza and Jennifer Lumilang nga naa sila sa Mauswagon Kapanglasan. Pasensya kayo ma'am kay medyo taas jud ning akong greetings. Thank you ma'am and God bless you always watching here Riyadh, Saudi Arabia. O taas-taas pa ni mga katropa kay ang greeting mga katropa ni Ma'am Cyril Lumilang Maulas mga katropa kay tuwa manggod ni siya sa Riyadh, Saudi Arabia mga katropa. Iya po mga katropa nga gikuha ang opportunity nga maka-greet taon mga katropa sa ang mga minahal nga pamilya diri sa Bukidnon, ilabi pa diha sa Mauswagon Kabanglasan. Good morning diha kanimo Mama Cyril Lumilang Maulas. Ingon man sa Maulas Family, Lumilang Family diha sa Mauswagon Kabanglasan. Sa ato ang mga listeners diha sa Kabanglasan, good morning diha kaninyo mga katropa. Samtang mga katropa, ito lang ipahibalo. Tungkol ka itong mga produkto sa Yes to Health, available na o mapalit na sa itong istasyon sa XFM mga katropa nga naimutang dari sa Door 2, Second Floor, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City. At bang lang sa Nuvo mga katropa, at bang sa Nuvo mga katropa, doon ay iskina diya mga katropa, maghihap ka, gikan sa iwi mga katropa, ikatulot ang building mga katropa, nata sa Second Floor. Available lang itong mga nagkadaiya nga mga produkto mga katropa. Samtang mga katropa, doon ay paigayon karong Hulyo 18, 2026 nga Windsor Color Run 2026 sa mga enthusiast dihang sa pagdagan mga katropa. Nga gusto nga musalmot bisan pa sa kalayo sa lugar mga katropa kung asa ipahigayon mga katropa ang fun run. Ang Windsor Color Run 2026 ipahigayon dito sa Cebu mga katropa. Karong Hulyo 18 sugod sa alas 3 sa kadlawon onwards ang starting point niini mga katropa sa City de Marie. Pwede ra kamo pili mga katropa 6K, 12K o 16K category mga katropa. Basin og aduna kanay chance nga makadakusab sila nga mga papremyo, di basta-basta nga mga papremyo mga katropa. Aduna papremyo nga brand new Honda Click 125 version 4 nga motorsiklo, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei FreeBuds ug daghang pang mga premium mga katropa. Sa katong dili makaadto mga katropa sa Cebu mga katropa, pwede na gyud mga katropa nga mag-online register kamo mga katropa. Pinaagi sila ang Facebook account nga Windsor. O ka bisita lang ilang official website nga windsor.ph mga katropa. Samtang 42 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag, wa na kita igong oras mga katropa. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene. O kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try me rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret.
1: of Health. Hanggang sa susunod na talakaya sa The Secret of Health. Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubok o dinhi. Sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Hindi na kasi ninyo. Hindi na sabihin niyo yung tibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo mo akong tulog. Ako kay hindi magkatulog ubayo. Huwag makamatulog. Kung dito na sa tatbali katulog. Kung malabiri ka, tuwid na din ko makatulog ubayo. Bawa niya. Mayo akong tulog. Magbando na gugo. Kaniya to, bili man. Magpamag-inom ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Premium T3 ang bago.
7: Karaan lang yung kong nalaga-take o Premium D3, sir. Kaya kung trabaho, nasa ospital. Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
9: Linenyo Sato, 46 years old, dati ko nag-worry ako sa health ko. Kasi ko laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga sulking butika.
10: Ikaw ang junti. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
11: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Na naman. Wasa na adik to?
11: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
10: Ha? Pero what? Wala yun?
11: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
10: Salamat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
12: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapatubok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahin na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mayong adlaw. ko kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
2: Tong, nagpilay niyong gasolina?
14: Uy, tay!

0: ihala na unsa man ing akong multigab nga lahi na maningtingog sa makina? Magko manunta ni gasolina? Malawag po may kaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyo

0: Visaya sa Mindanao. Mayong buntag sa tumasok iti Paminaw lang kita tumarang ang sukong tig Paminaw. Sa taong nga programa nga Bullseye.
1: Bullseye.
0: Mga katropa, adlaw karon nga Biyernes, Hunyo 19, 2026, mga katropa. Oy, mayong morning day sa itong mga katropa di ang naginam-hinam katropa kay last day of the week naman karon mga katropa. Sa last day of the week. Taka. Last day mga katropa sa kanang pagkatrabaho karon mga katropa kay Biyernes nga weekend naman ugma na unsa di ay. Diba, happy ang all! Kinsa day dili, happy mga katropa nga makapahuway na, no? Doon na yung kaadlaw nga pahuway mga katropa, makalabing-labing na muda sa inyo, hanga, misis.
2: Uy, sana all!
0: Paki-zoom out ko sa kuang video, katropang rusta. Alas 7:07 itong oras, mga katropa. Ayaw kalimut mo ang partner sa imuhang pamahaw, katropa. Ang ato ang Zanton na Plus Coffee Mix. Lami kay katropa, mga pika nga kahibalo ka katropa nga adunay nindot nga benepisyo nga imong makuha mga katropa. Mao na nga direta sa Zanton na Plus Coffee Mix sa mga katropa. Adunay mangosteen na soya bean powder ug malunggay leaves katropa. Makatabang kanimo aron nga mahimong healthy ang imuhang panglawas. Zanton Plus Coffee Mix sa ang inuma. Yain na imong kape nga para kanino ka bumabangon bas hindi nakakabangon. Good morning sa toang mga FV viewers diya.
1: Good
0: morning! Mayong nga buntag diya kay Mami Josie Tinambunan. Diya kay Randy Artiaga Santisa. Sa diya usap mga katropa kay Raul Imperado. Kang Alex Saison. O sa itong mga kaubanan na sa buhat. Mayong buntag ka na itong tanan.
1: Good morning!
0: Pasalamat ka nuna yung mga katropa kay lain na usap nga adlaw. Gihatag sa labong makagagahom ka na ito. Lain na usab mga katropang kinabuhi katropa, no? Ang lain na usab nga hangin na nga to ang ginhawa or giginhawa karon mga katropa. But pasabot, another chance katropa nga para baguhon na to ang tuyok sa to ang kinabuhi kung doon na may dapat baguhon. Muna nga magpasalamaton kita sa makanunay mga katropa, no? Sa atong labang makagagahom. Maayong morning diha kanyang tanan ha sa mga nag-react sa to ang programa i-share pod. Katropang Rosto, matagahan man akong load tong kagahapon. Ha? Wala no? Huwag nakalimot, gid ko. Sige, ako nating ubonon niya. Pasensya kayo. Pero katong niyaging adlaw, natagaan ako to, si Rizmalin. Ako to natagaan. Wala niyo na buhat ang post, no? Sige, sakuna na noon niya. Kanang tinguban na lang unya. Pasensya, katong nakadao kagahapon, no? Namang ko'y lakaw mga katropa mo itong huwagin ako naloadan. Nawala sa kung una-una. Mawalagin na, basta kaya... Kami mga kudre sa XFM mga katropa, mga men in women man me in all kuan, in all forms. Marami og ka ng Julian katropa or Jackstone katropa, ng lingin. Wow, marag bulang, ng lingin katropa. Sa kadaghan, Jackstone yun. Marami bulang, ng lingin katropa, bisag asa ligid. Ayan, mayong morning, diya ka Rizmalin Lubido, diya sa San Fernando, Bukidnon.
1: Good morning!
0: Buntag ka nimo diya katropa. Have a blessed Friday, katropang Marie, ug sa tanang suking viewers and listeners sa XFM at pa ni Sir Raul Imperado. Watching live from San Fernando, Bukidnon, Rizmalin Lubido, Lubido family San Fernando, mayong buntag. Artiaga Santisa sa family, mayong buntag. Tinambunan family, labi na niya kay Bossing Ben, ang head sa family. Ayan, mayong buntag. Kanyang mo niya, Bossing. Mami Josie, ug sa ilahang mga sakop niya sa Bossing Ben, change of trading, katropa. Nasa niya sa Aglayan, na Malaybalay City, Bukidnon. Nagdo na sila yung branch dito sa Alae, Manolo Fortich, Bukidnon, mga katropa. Good morning.
1: Good morning.
0: At ang oras, alas 7:10 sa buntang mga katropa. Ato nang i-butyag kininyo mga katropa. Ang ito ang gihanay ng programa para karong adlaw sa ito ang programa ng Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato ang topic karong adlaw mga katropa. ICC Warrant of Arrest Batok kang Bongo. Di gawas na bagyon! Kaya doon na yung mga nigawas katropa, no? Nga balita katropa, nga doon na yung warrant of arrest para kang Senator Bongo, mga katropa. So kung mahitabo na, muraga katapusan na ni mga katropa sa... Kapoy na og fight, oy! Kapoy na og fight, as in. Pahuway na ta! Ato na lang niampo ang tanan, no? Kaya mawala ba na itubag ni Bongo, mga katropa? Iampo na lang daw niya ang tanan, mga katropa. Doon ay pamahayag si Pulong Duterte, mga katropa. O niya kinig, isaway ni si Malacanang. Siyempre, kasi musaway mga katropa kay Malacanang, si Antic Lair. Yan ang isaway mga katropa. Lakip na mga katropa si Lakip na mga katropa si DILG mga katropa. DILG Secretary Rimulya, matod pa niya baka sabog daw, sabog siya, sabog si Iya Pulong. Oh, mga pamulong mga katropa, wata kasabot kung mga graduhan ba ni Odin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Parehas na sila. Ah, doon na po yung previous administration na puno po pamalikas. Parehas na yun. Samtang katropa, ato ang live report niya. At ang mga katropa, ang update gikan sa Senado mga katropa, pinagin ni katropa ang Rambo Labay, kaya doon na napuntay update gikan sa Senado mga katropa kung sa mga panghitabo dito. So, at ang inaunya mga katropa. Ganita sa itong ang balita na kalapsunod sa 24 oras mga katropa sa itong mga headlines.
1: Headlines.
0: Nahitabong robbery incident sa Manolo Forte, posibleng planado kana matod sa PNP.
1: Headlines.
0: Ako po, tanaw po na ako, planado yun. Sa laing bayan katropa, siyam ka personal sa LTO Butuan si Copa sa akto human ng warta o motorista.
1: Headlines.
0: Abi na kung naay ka ng earthquake drill. Ay, gipa duck and cover, manggod. Dakop na ito. Darbo Quinon, nagpakita og commitment pinagi sa Barangay Agrarian Reform Council orientation og election sa Barangay Panalsalana og Kulambugon. Ang kanang update katropa gikan sa Philippine Information Agency Bukidnon.
1: Headlines.
0: Ay, samtang mga katropa, oto sa i-announce kaninyo diha sa mga naminaw o mahiligon katropa sa Color Run mga katropa. So, ang Windsor Color Run 2026, ipahiga yun, July 18, 2026 katropa, alas 3 sa kadlawon, magsugod. Katropa, niya dito ang starting point sa City Dumari. So, pili ka lang katropa, kung sa nga kategory ang imuhang apilan, pwede ka 6K, 12K, pwede katropa 16K. Ano na kay chance na makadaog mga katropa, o mga papremyong grabe ka bongga mga katropa. Pa-premium mga katropa sama sa nagliok-lihok man ako ang kuandre ako ang monitor sa sama mga katropa sa Honda Click 125 V4 ng motorsiklo makadaugsab ka mga katropa o bisan isa aning upat ka iPhone 17 dun na sila ipanghatag nga upat ka MacBook na yung laptop mga katropa upat ka iPad A16 tablet upat katropa ka Sony wireless headset upat ka Huawei Watch Fit upat ka Smart Watch upat ka JBL Go 4 speaker upat ka Huawei Freebands o daghan pang mga papremyo. Grabe ka bunga katropa ang papremyo sa Windsor Color Run 2026 mga katropa. Kung taga Cebu ka, niya gusto ka musalmot, bisita ang ilang booth katropa diha sa Windsor booth diha sa may Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hanto na Sabado. Pero kung interesado ka o niya layo inyohang lugar, pwede niyo bisitahon ang ilang page mga katropa Windsor. Pwede po ang ilang official website ang windsor.ph o sa spelling sa Windsor WINZIR. So, salmot na mga katropa kaya para makadaog tayong mga papremyo. At the same time, healthy pa ka.
2: Tama.
0: Katropa, itong oras sa alas 7.15 na sa buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katropa, ang Rostom, ato sa palutso ni pipila ka mga balita, katropa. Okay, basin mahutdan ta og oras na pod-on niya. So, dito mga katropa, sa ato ang mga balitang nakalap sunod sa 24 oras. Atong paminawon katropa ang mga updates ha mga balita katropa kaya basin og miyembro na sa imong pamilya o dili ba ka mga katropa no suod nga higala imong kaila diha ang nalambigit na sa to ang mga balita.
1: Bullseye.
0: Direkta mga katropa sa to ang mga balita una sa to ang report.
1: XFM report.
0: Matod pa katropa na hitabong robbery incident sa Manolo Forte sa posibleng planado kana matod sa PNP. Detalye mga katropa, pinagi ni katropa ang Hanilo Tabios na nakadgikan sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Posibleng planado ang nahitabong robbery incident sa Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Miyerkules sa buntag, Hunyo 17, 2016. Kini ang gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Roji C. Hortensio, hepe sa Manolo Fortich PNP, atol sa pakiginabi sa XFM News Team adlang Webes, Hunyo 18. Sumala ni Hortensio nga usa sa ilang gitan-aw nga mga angulo mao nga planado kini apan ginapalapdan pa nila ang ilang investigasyon, kaya do na matudpay gapaniid sa maong area kung asa nakuhaan pa kini og CCTV footage og makita nga gasunod ang pick-up din sakay ang tulo ka mga suspek ngadto sa kutse sa mga empleyado sa South Bank.
4: Sir, sa amo kining natan-aw nga angulo is planado gyud kini, no? Amo pang ginapalapdan gyud ang among investigation kay naanagig tik-tik sa ilaha diha nga area, no? In fact, nasundan kini, nakuhaan kini natong CCTV footage pagpadulong na diha nato sa San Miguel, no?
3: Base usab sa ilang investigasyon nga giharangan, giovertikan o gipabutan ang kutse base na sa pinusilan nga naangkon sa kutse. Naka-fireback pa usaba ang sikyo sa bangko sa mga suspitsyado apan tungod kay limitado lamang ang bala ni ini. Hinungdan nga ni atras ang ilang sakinan. Dugang sa hepe nga posibleng adunay na-involved nga personahe sa mga bangko sa nasangpit nga insidente o aduna na sila prison of interest apan ginapalapdan pa nila ang ilang investigasyon considering nga adunay mga sindikato nga susama sa mga modus operandi ang ilang gahimuon.
4: Ato po nang gitanaw po nga ang gulo sir, no, wa po na to gidiscredit, no, nga aside sa na siguro'y planado nga lakaw, tanawin po na to kay base na po'y mga personahe po, no, nga na-involvement ana nga insidente, no. Yeah. Panta, amo pa nang gipalapdan ang among investigation ana karon sir, no, if na bagi involvement.
3: Gikay ngong questionable ang mong panghitabo human ang tulo ka mga biktima. Wala na angon luyo pa man nga nakaangkon o walo kapinusilana ang windshield sa ilang sakyanan. Sa karon, gina-reconstruct na sa Soko ang crime scene sa posibleng mga trajectories aron matino kung unsa ang tinuod nga nahitabo. Samtang nasuta usab nga ang mga tulisan ni Ikyas paingon sa Cagayan de Oro og nadala ang dulan 1.7 million pesos nga cash. Nagbaygayo na sila karon og backtracking aron masuta kung aha ni exit ang sakyanan sa mga suspek. Mga katrupa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Beauty Soap. Alang sa nakaiwasang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghan salamat katropang Hanilo Tabios. Paliho ko og change sa tuang background music katropang Rostom. Daghan salamat katropang Hanilo sa imuhang report. O, mga katropan, hitabuto ito mga niyagi mga adlaw mga katropa. No? Diin matod pa, hold up mga katropa. Hold up yun ang purpose ato. No? Pagpanulis, pagpang-hold up mga katropa. No? Giatangan mga katropa ang sakyanan. Kutse katropa nga gisakyan sa tulo ka mga personahe sa bangko. Driver, apil ang katong loan processor mga katropa or kanang staff sa bangko. Apil mga katropa ang security guard. Oh, mao na sulod sa isa-isa kasakyanan. Tulo sila kabuk mga utra, mga katropa. So, daghang nitaas ang kilay kay matud pa nila kini siya inside job. Oh, apan gibutyag sa tong kapulisan nga planado kini mga katropa. Planado, gipanggi sundan na daw ni, gitiktikan na daw ni mga katropa. Onya at the same time, basin katropa o gagitanaw po nila ang onggulo katropa nga basin o kanabang naara sa sunod ang gabuhat ni ini. Kung ato magkutanawin ang picture mga katropa, no? Pila ni kaigo sa bala, walo, naasa windshield tungod sa driver. Oh. Tungod sa driver, mga katropa, kung ikaw magtanaw ni Ana, kahibalo ka mo pusil, bisang panigakabalo mo pusil. Makaingon ang mga tao ba, Sharog, way na igo? Way na igo, mga katropa! Tulo sila kabuok, mga katropa, sunod sa sakyanan, sunod sa kotse, unya, pagpamusil sa ilaha, tunong sa driver, mga katropa, 2, 4, 6, okay, nagdubli. So, walo ni kaigo, mga katropa. Mutoo, kung kamo pangutanon, mutoo mo mga katropa nga. Kung tinuod-on yun yung pusil, ligod mo maigo? Ha? Ikaw diya. Minaw. Ang pagpamusil mga katropa, punting sa driver area. O, makita na to nga ang buak mga katropa, dili buak, ang agi sa pinusilan mga katropa, na agyod sa driver nga area katropa, nga windshield. O, tungod yun niya mga katropa. Kung ako siguro, bisag dili ko kabalo mo pusil, marag makaigo man siguro ko. Mauna nga ning taas ang kilay mga katropa og daghan kay nagduda nga kini planado gyud og inside job mga katropa tungod no tungod sa kanabang ilahapon mga katropa nga statement. Kay matod pa mga katropa gigukod sila giharanga niya gipusil pagkahuman mga katropa nakigbinayloanay pa mga katropa og buto katropa ang guard agi pa agi so ningawas ang guard. Ningawas gigawas niya to nagpabuto. Itabi ang mga katropa, bisan pa siguro unsa ka maayo na tumambusil, bisan pa og train kay ka mga katropa, basta gipang araka na budya, nakadugdumog butong, imuang buhaton biya, hupo. Kumubalos magaling kag pabuto, di hapog ka makapabuto sa sulod siguro. Ikaw katropa ang rusto, mugawas baka para mubalos og pabuto? Dili no? Abi, malakagahikog diha. Imo unang buhaton, kay dihado man mo, naama mo sulod sa sasakyan ng tulo pagin mo kabuok. O niya, giaraka na mo diha, gagiulanan na mo diha og balab. Walong una kabuto. Mubalos ka pa diha, di ba imong buhaton una? Hupo! Hupo ka, mangita ang tsyansa? O. Ya, pagkahuman, gamera daw kayo og bala, muto nga. Nahutan daw sila og bala, mga katropa. Nahutan man og bala, di ang ilahang gagibuhat, di surrender na nang sila dito sa tulisan. Ninduol daw mga katropa ang katong mga tulisan o gikuha ang kwarta gikan dito sa babaye. Kay kung ako tulisan, humanta mo gipaarakan o niya gibayloan kini mo pabuto, o niya niunda kag pabuto diya, tinga mga di katiwasan. Ano mga panghuna-huna ba mga katropa nga ang high school student pwede ka katropa o kabalo sila mo analyze? Ito tinuod ba na? Gikan good boy, allegedly nagbinulay nagbayloan na yung katropa og bala. Allegedly kinisukol ang security guard ning balo sa panahon ng bala. Paghuman mga katropa og pabuto diha. Unsa day buhaton giduol mo? Dili kamo pang tiwasan kay ngano man nakita naman ninyo ang nangung nila. Di kamo tiwasan? O dili ba kaha katropa tinuod kining giingon nga planado ang tanan?
1: Bullseye!
0: Kaluoy po sa mga depositor, aning bangkuha. Luoy ang depositor. Unya labang luoy ning tulo mga katropa, kaya immature ang ilahang reasoning power.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Immature ang ilang reasoning power, mga katropa. Sabi mo, tuwa na, oy. Bisag ako, di kumutuwa mga katropa. Hold up, gina sila. O doon ay update, mga katropa. No, kagahapon, ang update. Ang pick-up, katropa, nga gigamit nga gateway vehicle sa mga tulisan. Nakaplagan, katropa, gi-abandona dito sa Alae, Manolo Forte, Subukid nun. Pakita itong picture, katropang Rostom. Mag-isend na ako ni mo, katropang Rostom. So, kasamtangan ka rin, ipahigayon, katropa, sa kapulisan. Ang laong pang-imbestigasyon, ingon man, hot pursuit operation o dragnet operation katropa sa tibok probinsya human na recover ang usa ka itom nga Ford Ranger nga wild truck halaka nga gibiyaan na sa mga suspetsado pagpanulis katropa niya itong Hunyo 17 mga katropa dito sa sityo Miranda Barangay Damilag Manolo Forte Bukidnon. Mauna ang sakyanan kung nagtanaw sa itong Facebook live karon, itom nga pick up katropa. Itong nga pick-up ni siya, Ford Ranger Wild Truck. Sosyalan lagi ning mga tulisan karong mga dautan ay. At kapag niagi na dakpan, nangawat o watermelon, tigkawatan mga katropa o kanang uling dari sa malay-balay. Naka-pick-up po ito. Mauna mga katropa, tanawan ninyo mga katropa ka ng asakinan. Dali raman na ilhon, ha? Dali raman na ilhon. Ang problema, ang pag-ilan yan ang mga katropa, basin o ga ka na, rent a car. Impas. Pero mailhan maghihapon mga katropa, no? Kay makita man na sa time sa pag-renta. Kung gustuhon lang yun, mahibawaan mag-idato mga katropa, apan kung di ta mag-exert ng effort, huwag po'y maningkamot, walay mo duso, huwag mo duot mga katropa, di gina mo turok. Kung huwag mo dasok mga katropa, di gina mamuok. Nadako ang kalambuan sa kaso human nga nakaplagan mga katropa ang mga pick-up truck. Itong Miyerkules, alas 5 sa hapon katropa dito sa barangay Alae, Manolo Fortich. So doon ragid mga katropa, ha? Taguluan, bypass road mga katropa. Dito na nagitan. Diretso ang giproseso sa mga sakop sa soko katropang sa kinan. Aron nga Aron sa pagkuha mga katropa sa fingerprints o ebidensya nga makatabang sa pag-ila sa mga tulisan pinagi sa Oplan Shield mga katropa o intelligence operations. Ang kapulisan nakakuha og impormasyon katropa nga niresulta sa pag-ila sa daghang persons of interest. Wow! Daghang persons of interest mga katropa, ha? Impas na ron. Interesting yung mga katropa kay kabalo mo, kinimanggod, kanang syndicated ni siya nga kuan ba? Planado katropa nga mga lakang, no? Sindikato ba? Usaon na lang mga katropa ingon ani ni. Inani kaluag ingon ani mga katropa nga dili ni ma-solve nga problema. Ang may tabo katropa mawad-an og pagsalig ang mga tao sa bangko. Ah, kakitag mag-deposit katropa og 1.6 million unya isa kay ra kutse. Ah, basinday og kanang kwanto nga kutse armored. Ah, isa kay og kutse katropa. Di ba usually katropa kung dagko nga kwarta pick upon man ang mga katropa og armored mga katropa? Armor. Pick upon man ha? Pwede man na i-request nga kwaon kay i-transfer ang kwarta labi nag bank to bank na siya. Pero anong ingon na ang nahitabo? Ay kong ingna nga bugo ilang manager niya. Ay kong ingna katropang why plano na ilang manager niya ang i-secure ang kwarta sa katawan. Nga nung na manager man ha? Nagka-share lang unta na siya. So unta katropa kini mapadali ang pagresolba ni ini mga katropa aron mabalik usab no ang kanabang pagsalig sa mga katauhan. O syempre kini nga dako kini nga impact mga katropa sa trabaho sa atong kapulisan kung kini dili masulbad mga katropa. No? Kay talagsaon kini nga panghitabo diri sa tuas sa probinsya sa Bukidnon. No? Kini nga ani katropa nga pagpanulis, pagpanghold up mga katropa sa kini nga mag-deposit katropa or mag-transfer og kwarta. Karon na rin ibalik ni ingon ani mga katropa sa probinsya sa Bukidnon. So kinahanglan yun ni nga tagaan o aksyon. Challenge na sa itong otoridad. Mayong buntag diha, Sel Sobirano, diha kang sisoy, ambali nga Kenneth Heros, Gorospe. Mayong buntag ka rin yung tanan diha. Good morning! Pagutayaw family, mayong buntag, diha kang Cinderella, usab nga... Ning patong siguro ka daw. Mao na nga nabughat. Tamay muntag sa tanan niya. Alas 7:29 itong oras sa mga katropa, himo ang partner sa imuhang pagpanarbaho katropa ang premium D3 capsule nga dunay vitamin D3 katropa. Ang vitamin D3 makatabang aron nga mapalig-on ang imong kabukugan. Dili kadaling kapuyon mga katropa. Igo ka lang panington og ma-energize ka mga katropa. Mo ka na ang kanindot sa ito ang produktong premium D3 capsule. Balik na katropa tataon sa ito ang programa ng Bullseye. Bullseye!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ang nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties. Para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan, ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang makalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.

0: Oy, master.
1: Oy, sa man ka.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawong kog unggoy.
1: Dili, dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy parang naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit dia experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, page na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulong sa trabaho. Wala man siyang negative ni page. Mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Camping niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Yes.
2: Turbo, may maca at labo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka ba?
5: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Progress, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o Enluilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambanuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bara.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala kong ikagasto.
8: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Saan na adik ko?
8: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Ang kami na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: Oy, nga nung gamugot mo na yung mong dagway?
11: Oh, sakit kaya kung tiyan mula.
10: Nga naman?

0: Coffee Mix.
1: Nagtope ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Fuser.

0: Uma paliza mão botica sem nenhum lugar.
1: In one na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Hala! Nandiyok ang mga gamit! May tayog ang balay! Dali! Ato na sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayog, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar na peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

Mayong mayong nga buntag diha ni kakawad Artemio Gulia sa barangay San Jose, mga katropa. Mayong buntag kaniyong tanan diha, barangay San Jose, mga workers nato diha. Good morning. Aljar Baxlim, diha kay Elgin Adaya, good morning. Good morning. Kang Jonathan Soriano, katropa nga nagbiyahe karon, good morning kaninyo diha. Kisa man imong kauban diha. Good morning. Ayo pagpahawid-hawid kay Basin og masuko ang bata. Amping mo diha sa mga kaubanan ni Jonathan Soriano, mga katropa, padulong sila maghatag, mga katropa, og bags and school supplies, katropa, gikan sa Office of the Vice President. Kauban ang uban pa natong kaubanan sa buhat. Taga PIA ata na yung kauban o si Ma'am Fridolin, mayong buntag ka ninyong tanan diha. Good morning! Pag uli, katropang Jonathan, pag bit-bit og mga lagot mon, usapan niya mga malalang mananap. Now, amping ha, amping diha mga katropa, kamuntan diha, amping mo sa mga nagbiyahe karon. Good morning! Speaking of nagbiyahe mga katropa, hapit mo sa El Elyon Shell Mobility Gas Station. Shell Station mga katropa. Doon na sila yung branch dari sa Malaybalay sa Barangay 7, nausab katropa sa Barangay Kasisang at Banga lang sa City Hall mga katropa. O ganaamo sa Valencia, doon na po sila yung branch sa Manolo Fortich, doon na yung branch and Maramag mga katropa. Shell mga katropa, ang ito ang El Elyon Shell Mobility Gas Station. Mayong buntag diya kay Sir Bong Laag Nibisor, good morning. Tanang anong Shell man? Ang Shell mga katropa, doon na sila'y go plus up. Kung magpag-gas up ka nila mga katropa, no? Kung magpag-gasolina, magpa-diesel ka diha. Doon na kay points makuha nga pwede nimo ma-convert later mga katropa sa gasolina or crudo or sa ilahang tawagan na grocery mga katropa diha sa Shell Select. Muna'y nakanindot mga katropa, kumbaga murag rebate ba sa imong pagpag-gasolina sa ilahang. Ang nakanindot pag yung mga katropa, kaya ilahan diesel diha o gasolina katropa, doon ay additives, sabot pa sabot, ba doon ay mga additional bitaw, additional nga mga ingredients katropa, nga ka na makatabang katropa sa imuhang engine, aron nga maproteksyonan, ma-prevent ang kadaot mga katropa, o ma-prolong ang imuhang paggamit sa imuhang sakyanan, but pa sabot, dugay pa nimo mapahimbos na nimuhang sakyanan mga katropa. O muna nakanindot sa Shell, ang ilahang diesel diha o gasolina, Class A pagyod, ha? Dili sinala na mga katropa. Class A gina, maugin na siya katropa ang pure o tinuod ng gasolina o krudo. El Elyon Shell Mobility Gas Station. Bullseye! Bullseye! Dito sa ito ang komento mga katropa kay matod pa ni Kuan, kani si Jason Tatam, nga naan niya mga katropa sa bukid sa Tralala. Good morning kani mo diha, katropang Jason. Good morning! Basin ka ha, o gagibahog na sila sa ilang manager. Katong nahitabo katropa nga pagpanulis mga katropa, no? Takahibalo! Daghan kayong person, mga POI mga katropa, person of interest nining panghitabo, ah. Daghan kayo, unya unta ka ng kadaghana, ana, madakpan nila sila. Tulutulod naman po ni, ha? Magfiesta na po ng media, ano mga katropa? Magfiesta ginang media ni ini. Diba, Jason Tatam? Good morning kay Tristan Yet Gulay, mayong buntag katropang Mari. Aha, makakaroon katropang Christian. Christian Tristan di ay. Musta man ka di ha? Kumusta man ka? Paghatag po ko report noon sa manila. Reply ba nga ka na nga, okay ra kayo? Ha? Bisan og ingunani ko, nag-antos na ito, magkagwapo. Daw, mayong buntag di ha? Mayong buntag ganin mo diya, katropa. So, diri kita sa toang topic, mga katropa. Ato sa ning aliliyon, mga katropa, tong topic karong adlaw kay nahugyaw ang social media, mga katropa, tungod kay doon na nalagi, mga katropa, warrant of arrest ko, no, nga nigawas para kang Senador Bongo, mga katropa. Tungod magunay sa pamahayag, mga katropa, ni Davao Representative Pulong Duterte. Doon na mag-usay siya pamahayag mga katropa. No. Pero apan atong ang gi-check mga katropa sa website sa ICC mga katropa. No, kaga as of Hunyo naman hinoon, libo kong Hunyo o June. Manong baba, masalapid na lang.
As of June 18, 2026, katropa, kagahapon, wala pa'y official ng warrant of arrest mga katropa nga nakapost no gikan sa International Criminal Court mga katropa kung ICC batok kang Senador Bongo. Oh, wala'y nakita nito mga katropa. Apan katropa, giklaim mga katropa ni Davao Representative Pulong Duterte nga naanay warrant mga katropa ni atong Hunyo 17 pa. Nalapod yung makalibog na po. Sa kanilang problema, magduwag-duwag na po ni. Human mga katropa ni President, ni former President Rodrigo Rua Duterte, nagpadala sa Daheg. Nigawas katropa ang warrant mga katropa, Bato Kang Bato de la Rosa. Ibit-bit na katropa sa ika-upat nga branch sa gobyerno ng Ipanguluhan ni Trillanes. Ang ICC of the Philippines. Muna nga nagtago-tago karon na si Bato de la Rosa. Unya karon katropa, doon na po'y pungiho nga doon na warrant of arrest katropa. June 17 pa lang nigawas Bato Kang Bongo. Ang nagbulgar ni Ana, si Representative Pulong Duterte mga katropa. Unya kung pasultiyon ni mo niya to ang mga tawagan eh, kanina mga otoridad na to. DOJ, NBI, PNP o DILG, matod pa nila, wala, ha? Tanan ingon nga wala pa sila nakadawat katropa o gabisan unsang official communication kopya sa warrant of arrest gikan sa ICC. Basin to at anana ni kuan ni Trilling ni Trillanes. Ha? Basin wala nagyagi sa inyo kay basin ug wa na salig ninyo. Bullseye. Tingala na natin ang Trillanes ni galit lag abot mga katropa diha asa na si Bongo. Kani ato mga katropa ang gigamit ang PNP. Kang Duterte to. Pagkahuman, pagkabot kang Bato de la Rosa, ang gigamit ang NBI. Nga nahimo pang security katropa sa Senate o diyan sa GSIS. Bullseye! Bullseye! Unsa na pod kaha mga katropa? Nga puwersa mga katropa? Ang gamiton anay pagdakop kang Bongo. Tanaw ninyo! Ha? Unsa tanaw nyo mga katropa? Huma naman ang PNP, huma na ang NBI. Unsa naman po ang gamito ni ini mga katropa? Si IDG na po? Unsa man? Kay tanan katropa no, gi-deny nila. Wala sila maka wala sila makadawat mga katropa. Wala sila nakadawat og kopya sa matud pa warrant of arrest. Mao man gud ni pamahayag ni Pulong Duterte mga katropa di ato ning basahon be o pamahayag ni Pulong Duterte mga katropa ha. Pakita katropa nga Rostom diha kung doon na kay kopya atong pamahayag ni Pulong Duterte kung nasend ba na ko to. So ang pamahayag ni Pulong Duterte mga katropa sa pundugaya mag-load na itong cellphone. Marang ilisda na po siguro nato niya ito ang cellphone mga katropa pasamang dugaya. Loading mga kanya ito ang cellphone. Atong cellphone, mura og siya. Pastang hinaya.

0: So mauni ang giingon ni Pulong Duterte, mga katropa. A highly reliable source informed me that ICC arrest warrants against Senator Bongo and two former police officers have already been issued. Wala na ba talagang katapusan ng administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Wala na ba talaga kayong awa o hiya sa pinaggagawa ninyo? Huwag gamitin ang mga ahensya ng gobyerno sa pagsupil at pagpapatahimik sa mga kalaban sa politika para lang mapagtakpan ang mas malaking isyo ng pagnanakaw sa kabanang bayan. Halos tanan ahensya sa gobyerno gigamit na ani administrasyon sa paggukod sa ilang kalaban sa politika, gikan ombudsman hangtod na sa judiciary nga nagpakahilom aron na dili initan sa Marcos. Sa tanang opisyal nga karon nagpakabuta og nagpakabungol aron mapalipay ang administrasyon, pamalandungin ninyo kini kung mahimo nilang itugyan ng ilang mga kaalyado karon unsa pa kaha ang ilang buhaton kaninyo kung dili mo mapuslan. Naa na sa 18.49 trillion pesos ang utang sa Pilipinas o gagadako pa kini. Hindi na pera ng taong bayan ang ninanakaw, pati kinabukasan ng ating mga anak at apo ay nalalagay na sa alanganin. Hanggang kailan ba tayo magpakapabulag bingi at bingi sa nangyari sa ating bayan? Ang kasaysayan, nagtudlo nga walay permanenteng kaalyado sa politika. Interes lamang ang permanente. O sa katawhan, ayaw ninyo tuguti nga mahimong himan sa politika ang hustisya. Ang balaod, kinahanglan patas, dili armas, batok sa oposisyon. Los-los ninyo, mga talawan o kurap. Karma lang ang amo. Muna'y pamahayag ni Pulong Duterte. Pasensya, akong gibasa ha. With feelings pag inaong pagkabasa diya, mga katropa. With feelings pag inaong pagkabasa diya, mga katropa, sa iyang pamahayag. O, dili lang ni about, mga katropa, kang Bongo ng warrant of arrest, mga katropa. Apan iyang gisaysay ang tanan, no? Iyang gibutyag tanan, mga katropa, lakip na ang korupsyon. Sulti po niya, mga katropa, nga naabot na 18 trillion ang utang sa Pilipinas, mga katropa. Which is tinuod ang mga katropa, kanang utang nga, murag di kita kabayad, ana, andun, bisan pag manarbaho, tag ihatag na tutang sa gobyerno, tong sweldo. Di kita kabayad, ana, mga katropa. No? Part of the statement, katropa, naagi ka na nga kamatuuran. Bullseye! Bullseye! Di lang ta mag-focus anin kang Bongo, kaya di pa man ni sure, mga katropa. Ang butasa siya nakakuha ang information ini. Basit o kini, mga katropa, pang hugyaw ra po ni mga katropa, pang pagubot. Pang pagubot sa social media. Pang paikag, mga katropa, dalunggan sa kontra. Oh, pero kanin yung gingon, mga katropa, nga kanin pang kanin kawatan, kining utang, tinuod man eh. Bullseye! Bullseye! Kisagoy dili kawatan diya. Ah, kanang paggamit sa ahensya sa gobyerno o paggamit sa mga politiko, di man tabuta, di man puta bungol. Bullseye! Bullseye! Nakita man na to. Bisan siguro ang ato ang mga government employees, katropa, nakita na nila unsa ka way pulos, way nada na karon. Bullseye! Bullseye! Mura na tadyag nagbutar, mga katropa, mura bag nahimong walay pulos ang ato ang eleksyon. Ang ato mga pinili, mga katropa, nagtutang, makatabang ka na to, makahawa sa kalisod na to, labaw na, mga katropa, kalisod sa Pilipinas. Ning samot man hinoon. Bullseye! Nagkawalay pulos, mahinoon, mga katropa. Nagkataas ang katuigan, nagabago ang katuigan, mga katropa. Nagkataas po, mga katropa, ang ilang ginakurap. Bullseye! Bullseye! Every nga magbagong administrasyon, kasigil, gataas ang utang. Bullseye! Bullseye! Every magbagong administrasyon, mga katropa, nagka-high-tech, mga katropa, ang ilang pamaagi, unsaon nga makakurap. Bullseye! Bullseye! Oh. Tama tong gingon ni Pulong Duterte, mga katropa. Los-los ninyo. Saon, manggod niyo, eh? Tagaingon og limpyo ni tawhana, pero kumbaga ang iya habang igipamulong, mga katropa. Mark my word. Mausab na ang imuhang gustong ipamulong. Mao po na isulod sa mong kasing-kasing huna-huna karon. Diman eh. Di ba natinood? ano, giganahan baka? Sa mga naminaw, karoon na ito, dere, pila rabad ay kabuok ang giganahan sa panghitabo. Pila rabad ay kabuok sa inyo, hadya naminaw, karoon ang giganahan karoon sa administrasyon. Talking about administrasyon, dili lang na presidente. Kinatibukan na, mga katropa. Gikan sa presidente, padulong sa pinakaubos na ranggo. Administrasyon. Sinay Duterte, admin po na Sinay Duterte. Si Vice President Duterte, kauban man na, Unitim gali. Unitim gali sila, unyawa na nagka-unitim, nagka-unitay na. Unitim, initay. Imo katropa nga weapon katropa ba no sa ilang personal interest ang politika. Asa ka kita og senado nga gibutuhan ninyo mga katropa gibutang sa usa ka opisina, usa ka Senate Hall katropa aron nga magpahigayon diha og or mag-create og mga balaod nun. Pero sila diha mga katropa nagbahin-bahin na nagnanay faction. Wa nagkasinabot. Ultimo posisyon as a Senate President Ilugan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga naman, parehas dun ay mga personal interest na ay pro na ay antay. Diba? Na ay pro na ay antay. Na ay gusto nga tapuson ang impeachment kanang i-impeach si Sarah na po yung dili gusto. Na ay gusto nga itakel ang flood control dun na po yung dili gusto. Pero nakahiusa sila mga katropa sa usa ka butang. Kabalo mo unsa na? Pag-declare katropa sa waling-waling isip national orchid sa Pilipinas. Animal na kabalaod nun. Dili na pamalikas ng animal ha. Animal mga katropa. Kabalo mo mga daghang under sa animal mga katropa. Animal kingdom. Ha? Daghan mga katropa ang sakop sa animal. Doon na ay vertebrates, invertebrates. Katong na ay bukog, walay bukog. Ha? TOH na di ay. Ay! Sige, TOH na rusto mo niya pag mag-ads ta. Katropa, balik na taon-taon sa taon.